0: barafatai gudfali na kuro nes dogdaing sa wakil kami na kainga nama dogiay kawera ng bar nga si dong ani sunga alkele ni kogul kisen se bar nga albundul na bago titetebe na donga bani bara Nasruddin donga gi ani dog aljanna jago daradingi ina zim mabagi sen se al daradinga lay ba jago tu siningwe nasrim men jana dogis gwa kela kitalji injegila asunga ta katinkenga asan dingo resi jago ine bara Abdul Aziz dogi donga ani aljanna jago bara Abdul Shafe dogi donga ani aljanna jago bara majiram bayen ki gavalay majiram bayen Sabir al Elnafa Agudok donga gi anni sunga na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga anni ine nama dog bara Isa ke ne dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga anni sunga nama wala lang itrik bara Sabir le aring nama bar nga kir nga si donga anni bara Sabir inkwa alkwel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok donato ka inama ye utonga alki kanna dieng kirting sunga alki kundulnas insi kundulna insi kundul asang sur girgo inama sunga tagatini di sabang ereng aljanga lo idlena ji janga na boru idlena ji janga ay san janyingi na doga sa radio samarsi sunga ferrajana lo kirngale fago na doga lang isrim menja kille sunga nas gwadi njurung asaji jaringel aldi o izgen ki kuelo lang deles kunyungo asan dayng warre si kisense tabung kago na alang kundi ne ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayng warre leng ki al tulle kan nga surunga kwel marang al kuto yung alang donga toke inga iri algi ki nga si jundi na kundi ba alang ki lo toke wala gal alang ki kwa nyeti ni kweng donga toke namo kwel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa na jia sa ilo usi jeringa na fila kasi ingusi eringa alang kel na kwa kul lotok kain juru nga lotok kana kain kilma nga lotok kana kain uto nga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratoksi inkulo ni nal tori kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki uto nga kela kul aliyay na ki DLS kiwi na ine namas ayin dog na bar nga si dong ani kital kiyongko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dawle kwa jang ni kiyongko na kaying gutfali ba jago na dong ajani aming asgyanga ba namas dog daing bera tabung kawsingi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kaying na dog kani abaylo na kwa kaying ba dong ajani jago
1: aso yiki baray kise ine bar nga dogal yene kaying ine bara mahadin umar ke ke bora yari lona dugide dile akeba na ndog dambara mawe ke mawe kamiski na dambara Abdulhamid ke ke bora gis kam min songere na dambara ke Yasin Zakaria na dambara ke Isa Ibrahim so samila saba ye dambara saben si ene jijwa kise na ndog danger fa kenare mem fia munasa golo aragame do ko sobis kamela sabo kiboray aina ke borfatay kwa kitali long galkian kona kwa manyetti mbaru ge na bogel badien orientari na indelen wol galdan orientari ne indelen kwa nyetten nan kin kona kwa bajibe je na jago tari ne jaw
0: asoy kise dog bar nga kin sai jido jani nyetti nin ko ngor de samarin tuskele bang ne ki donga ge kan ni songa na nama da kwala lang gis kwa wala galti kay ne ki bin kirtin ine nama da kwala lang majiram bayle kawngi dinna ine waring basilong al tirim kenga na dele kara sunga na taga tingkenga na masilong al yakwela lang fingin is ille sunga resungo ay saka imuwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang fingin is dele sunga resungo na alang kagil ka utonga ge al duang am halang ki utka na kundi ne kelele ko al duanga amba ndok al iria ke ba al ami wasi jago
1: ke borai na ke bora batay dog ginal basilla dain leila kay kidik na imbeleng lompinete o kinga si ala sa son akwel marang ala kundi balang erbet kinga si kurumbia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abay ngwalang dombaren den dio kong aliye ni ji warin yena matangila beno kenal kengal surunge ne jaba jengal au surun kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na me do kidi en palete ye lompi kinyasi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na de dire ke namus gal jato uton ko sei na dulding kwese do gal tewa en tewa alan borunga awini ena te waba albo buruto gin do tewa bayan kwa alan e wana borunga wani buru al ai digal yen de dial ki dele kay na degla illa de aliye na dele kwa kanya aliye na jawili na ene ki sense kina men kamming lole ki asan ki nel bangis erbet ku rompi alan kay ngal taranga kin deldin si kawno duo bi duo asan in iu alke in deldin dio dora di ke ya de irel ke na sem beto di irel bana sem beto na elawlo el dora ye lompi kin walgal ki muto di le manni jamile njeng mara el dora de njando ye jamile njeng aske balangis na ala a ya sa jando bi yala una jeng ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melon uton asan kit kaisi kering ela unji ye indel di giban janges in long tel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabu kwangi a na mara ye na lompi e lol do gal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wan kwa dulding ko san ka alan awna son wa re kwing gal ye na tore korron afia e lol dulding ko ban fenas ken si kala mesian khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas duk in ya ye na jafo ines ba walan umel jawi marial dor du ngay ne jawel du tele wu namas ya namam belen ka do ngenga alba yengena ina engina lagi lolo ki ngolan do bi do nuy keri jawi e lompi ki ngasi e le ette ba interim bi al dora kwa bang jeng wala bamba ay al dora kwa bang na ki namako la ngutok ki sikering al du ti alangis killa soko tabu ko anke jeng asim mopia al yene jawili ki juro sande woro alan awno kuro ala lombesi ki koran songalo mina kawba ayla jamala jabanas ulu aw na ayla jamala jabana kafia na asat tajmil awnaka lolo inye fi nihaya bayna duang nasuru am ine munsuci illa tondigita jabaji jora sandele jonas dele jafo ne sabaso ki brain borbote
0: asoi na borafatai ki se ine albajia jabaina ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se namarang nanti ni leki se sunga tarayalangi duo inkwalang se ti kwana ki ngwerige marang basilong alam mulule kwala komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering ki al dulding kwegan idine injerim mindin kilmadiyo ke aljijang na dulding kwegan asan ji kidin suriji jeyum ne kidin sikelmaji jering ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin ne duay sa kwa a basi long ni nal jana dorang ri jilong na mai tir gari juro do na masin kwa ji ja jegilala din dorang ji jana tir gari juro yel jio jang ire duay ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem majizi jijanes kamilenjo le jial jijanes kamilenjo na mesi long alang songa futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka I sing age indorasi na ailong asanki aidora age e barafata e ki sense algis ilole inan tarasi ni gwen jawara na mes dokeying e dying aldi in walagal kain belanga kinas aginye ba namako elalang kangina abo tajansi ki abo panning ki abo ngakele kering hereng kele zinga
1: ka abo gadu mon kele
0: na kering hereng ka ta abo jang yala ngin jwa abo al kele abo ngan kele an kirsing wala galal kele uto ngan kirsing ali yengena kain abo ngato ya kwage oto banju mong nesim beleng aji balbas indalan toye jay yani balbas ki juru balbas indalan toye jay yani nama wala lagi wado yani ya tis toye ke ba do diwo
1: yanza
0: asin jamba in lo na modo ko lan gis itirin ko en jaro kayin kilal ki ngolumal to yage ki ngasi dok fini haya kang su to ko ndewal
1: yago kise abako gona ke gnete amma mending ina lomba dulding ko ndensa bako kan uta songa ke ina lombe min war fe na dain sabato yage na ikel na kumum eten sokna to yage mara namaye al mitel biji jo waring abasto ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba inaka un ele une to ele yen diwo sundule diwo na ma to ye namaske diwo si el na ma ye na mingwa dem den ten la ma te na kel na ilole inanka go mara kidi ki lole kana mena men ne ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadirem fiya kise denga bangi asi ya denga yangi asi kwa kene kien kuku ha direngawe kwa kene kwa kene sa son keleli mara kase baslong do bi dual den kuku ha direng piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas lomba sanke kaun elawune ki denga bukul na den avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non uto ade ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwal yena atinen sinan sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorre dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok asko aba inara tore kan ele unene ge aba jona jere kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja kergel karutia aba jumo eten sokle na atine tongi de kirengias etik eting eting erdile kose kose kane atene abayen kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na banya na den abon ko kop iran poi basini o karas dinenal amani erito dogala ke ba du bulu kisse
0: alangi kazi ko jojapia
1: yani in namaka namas capability ela toy namayenes indigi se himaya fi aliyene juni na kenes janake ki ga ki koran songa mening ki bisarande njani bisarade inni den ko sen bilangi abajen kinje ngalanyetin albadig aw sinan jaw abakirinin jaw almasje ngasi maye maraba kirinin diga wukinde kin sinan jaw jikere gal madurum je dama kaawu elanyettin to eleke na undula ya nana lomba eleke elawuna abu miteles kenes kabeleng na iya kera miteles aske balangi squa na iya gan diwoye wala egen na abu toye ba wala egen na da mena king coming na badugi abu akan balang iya zikiri kasin nan gi kere lengalang ay kin na da mena king coming kayan uto akital kayna torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yeng din ade dayun karin ina kawe ne kiyan kayin aketere ade kiyan ni ma kela kawe ina kayin na kamun ina kiyan gorre kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sazo kela kwa hasades ke insa son settin ela una kela kwa le mitela di kume na kela mitela ete ananke anangel na ke yoro ngo yo kela mitela se asin jummo ba ke sense na duwa bas kela mitela se kena starif ete sogle yaba dure na ba duoga kire nana me ne kin kaming ina tu yin den sabba a to ye ki sense ne gundi a alan di woke nana men kaming lole uto ki dal baga do kayen abo to ya kira kayen gel abo an ku yang kin abo an ken qur'an ke la si julo alan kin abo ka we kin abo de ngi ke la sin kurin ta li ne kayen de yi na de ngi ke la sin kurin ta balle de ke la bor yo kayen adiga sulon sabba ga sura ki mba murmura ke la kayen adika uto sa son ke la ne ki do gas kalumba na nama silong kingwa ngota kiwa kinal ele kikwa kerngan kem bullinga egel bingasi albe jiti nama dar perder rengel nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nan si gidi din suri din nazara kwan sa ban si nan si karron jalngiti gidi suri din surle dok nan ki se dok kikil ma murtajam ele wune ne ri giya sa ja abako adi ndie yo bandin sore en shakilin joye kase sa kwa ayle kulu ay kamina na kase kwa ayge kulu na ayge kulu ela winna kin kamin ina abon kwe otoma kitaran kan abonga kawenge na kien iya kawenge ona kikelen kin songa ngere kitin alan kundura na borun wan kien bulya ke bin soronga se kwa ndiyo soronga se lo make kai
0: asoi ki barfatai a ore ko ana doxidain sa wakil kama sikir na makai nga dognes dain berate bunkago idin na dogis kain selimadinga kainga na asogi saming na barfatai

0: Assou, que bora na bora fatá.
1: Assou que sabem, mas iram bem, bem, nas docas, não sei, que eu senti da embera. Namang orang kuat dogal kini skill kami ni kisah na sewak toke di kumo. Ira bawa toke ya ni al bara dua ya ni arkas ke nading bela dok sunga kisah si tegatini alang skill kami nam bagi ka. Jadi niki kami buli ngasih kisah kuala langki korang kul ay dua deng kini skill ngasih sewak la janga. Miringgil dua la janga dua ila la janga al si kisah si dah yang urus itu pun jeni.
2: Ya dah ngarkan tawan galang as dia okay. Lo unjuk la nampat iting meram dekian nasa sama si mainga. Nama iting bat kian galang aku nak kian kian galang gina jeni lenang.
1: La la dok asos kami.
2: Aku nak dah yang urus aku nak kian kiri ding.
1: Kifi dang zin al barawaring aku abah sabir alang si kain kongasur utuh akit kiri galang kazan kongasur kiri. Bayai oto in sawag na infilang na infilang nama kul si kain kongasur kaldo nas dok utka alang si kain beringa walagal kain domo tobun kago lo si nama dogo alang si inkwa al sunga tegatini na al kiborai barang kidogal bilong na banga banabela tawagis al disunga na sogis aming na borafata gis aming alang kago dog nas surunga si kikin utonga na kikin koranga kanyinti na ilang iring iren nama dogo alang si daing bera tobun in kago kisi akwel balan dub dosis dan sabba inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela nan duwasi kelmo fuyaka marin kiba kwela san kalung ati lomfin sabba kenga ati kain sabba nga ngere kenga ati dayin waren sabba kenga ati kwa kerenga nungi ngere kenga algi kinesi keluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela san kago nasi inkwa bial kain kelmangale bang na kain jurungale bang nang lo bi lo wala gal ribi erial kan na kaw alba suri na kan na kaw nang dain suri ni kadiki alla en wore kwa gan na namadog mitil dog imbelen asi ile tilal si jumon alan jenis dimbara ker si jawli kan idina iyal si alomba alan si dog yero iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di ujo kin si no kuma iti ila ina lomba si ki kwali songo kalun wala si di ile songo kalu lolo bayla iti ilay namasgal jenis dimbar si jawli dimbar nama ga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alanki ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas urni baninal zaman kwa kemini kaimu wal gisin kemini dog inal turu gandi yang gudi iyan huwa ay bala ngunin bele si dog baduwa kena yannas berita bunjabwa wala gannas bele kwa ala hasabal ki kain kilmanga tulagen utonga si kwa sekeli nama yendo seke neski indora inang kergi ingi lahat yung mato ine nama dog awel balang jingo ala sunga ari laki marang walang gijisiti nani majram bayan alang jijago ines gijwa walaga nasi jaring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orre kwa ki al kainang deldin diyo nye tinki kwa ki sense sa sama kan nando kwanto yakan alkain delindio nando asain kalum kiringan songa ringan songa re baki daingere ele nando dare ele niki sa songa asaka wana ria kanan kire kan nando ya kay muto alkawa do kisense borungo basen ferjen kawelo uniki daing sabba uto kisika na kwa askeni ba mara ete ri ele jundi namanye niki kawina keringan kawe namaye aldelin kwa mbulinganes a futoke nga kwambulinga na kwambulinga na kwambelenga na kital ken na kwambelenga kavana do kanye situka ka na kwambulinga kidik inado giye do kidik aban ko ndien sabba aliye inado giye nske ngotale inan ko zinye na do kwela zinke nzoro ase kengol kin na ma nge songa ngere lompen sabba na lompe akwelba alanki kwa kinen lekan na kiyaza kalomki kwa kelen kan ko ngira kwa sha muhtar elona eten soglan yuma oredon walgaran del dinyet le do jumo nas ni ke nas boruki ken kona ke na alan jumo na do utan songa ke ne pi na boru akawe ba ari long na guti kitabu na pissing kele na boru ke nga akele ba inna makai lompi kinyasi ko andio no me jangu meram lompi jangu kinyasi ko andio marakina mabais long itrik kentenge akira si bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu otora le inen tinja mail kele mara mara kai yu otora nge ayanga den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi na madok ayis kergal pa lo to ayijawi eten sogulel ka elna lompesis den tare au elale kwa de luna ki dombrenden dorai asan na asan sam amun na asan ka ana ka na kitrige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el na madok yena koroi au le dok lompim belesi dok den ara akaraba baka ana ka e uru na madok den ara akaraba ina ka un eten sogulangi jumana duo longa dian na madok el nama dombare pali nama bang uru to bumbang enje na dok basin dongore ndel ko andio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min de mining el se aising elba nama ena gutal ko ena lomba deling alba uru elal mo uru yana tabunge lolo yem mini ba bele na bu ena duom berke bele be bele na bu dim bele jirsin nama ena kela duon dem bele dok ena lang a enga ilo ne kinama incoming kisense ki no sakamba ne ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin osun wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwa mbulli ga surun asin yokoya bawiti ba alangin basin kien uno akira pula akira baw anan so sin yokoya bawi bi auna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisense di lo tarakene benya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ngin alkuela sangi den source inje ngo kasilompi poka aila piaba na kasilompi pota aila piaba na ka ngui kado gal musuk ona puking ulu nama kene jena supai nama neja na nama jona katia ngajulu e kimmininga kelasa di no ya e nandugiona ja jiu rel dingine lompi ni ding halal nan jona ke katia ngajulu katia kage aljanes kera karaba gundulu ala lombin den jalom si khalifenja a nanno kerje lolo elae tarasaba kisense a tordo danjal fagol gal dain ni di kana dok a wasala elam le risgo e do aba ingwel alan king kanise adenja walan do sa adenja eler puka asan piba alamba jono ko andie don aje ni matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kike la kwa nyete ngai sin kai ti ranka ona sin don ayne elona ona sele unse sin wa ille ke kora kinin inna ten sogule na bayna ki incoming inna kayan amma biki sense benya bang na elon pison ate tewa a kien jaluma ki kwa ngin nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalum si kiken mini abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngon nosgena lombe na la piaba na kela pula albi bola sengi sibiti mala a inna na mayna korrogisa so na mayna kayen kanisi for galkayen a abankwasis doina ogel

0: Beli na nga lang among kundula na kau gitu ya na kaji si dong ya ni di na ki kela soga anye nge so nga jundule nge na si a ding arka jau gitu ya na ki ingis a domo nga jau gitu ya nge ki gabalai ki ingis domo nga jau gitu ya nge na dogi sirim menja nge maran soga ki ingba si lo nga leti ngwari janga na aska lumba dog di na ki ken koja jang nge a ridig la ke nge stas da keri maran kwa lang gising kwa lo bilo ita janga alang tule jang na alang ki simin jang na alang kitulin jang na alang jundu na jawi tira di samarin darale neski kilare menjo di ne kida si kalong abon kwende njuru si na keng si kanga kilal den dio ke ne undu neski nga si fegel ne kinga si kis beleng ne kinga si kis rim men fi kisen se da nga abon kwe he hei ne jamba marang basi long al kojo janga gene kinga si inen fiye marang kalon si kisen se ya forawe e al ya erisunga gis minki nga si daeng wa radio nan kuel gise alang sogata bukwalin do ilista wa sunga kaldo asanyi nki surunga si si kinia na ina lomba albedeli ni kweng amonga si ni donga ni marang kwa kul si donga ni al ini kundula na kawida tuskele na warre kuli si donga ani kisense idine ki daeng wa resi kuel kikil mga luo bilo alkang nasi inkay meldo kise wore den suri si alkuel alyo wore kangi idine duo biduo bas inen inen ing tabukirel na dok den wore ng eren nui jaweti na fingiti na low na imbereng kise al ilong walagal al in eri alang ki dede sunga puto kerel al den wore idine wore imbaye neski ngasu suri gel na ben jual dayantogi ben jual sen kielo jaro tagasin jaro maran kiel ore kamin idin ya san ka turken nas dayin wore tole karo na alan ki ilale dayin bam ilale sunga ta bunje na asan utonga kile sunga ta bunkalung ine dok nama dok sunga e tagatini alan dok kain forenga si donga kanni idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere na mado kwel gal dogalang kain baranga na kain gutfali nga na amfara kila aldain suru kain gutfali wala in dog jagone yanga si tawa jalo idi na ba jongone jigila ni mga kule nga si ba yenge dong na kain nes kain fore nga si soma kaulitia na dain beles kaulitia na utonga kinsi inang kaulitia ima wala lang jago dog ines dog yanga si donga jani sunga na dog si injwa kinga si rogali kilma si moga ini ala ni mga kulung aliyen kai ne inan kunyi ga dan wore foreign
1: ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise dongani kisense aliyen undula pegel tarasindi meran jamila unse taban ki gavale lo de angal jeldo ninge nan matke abawon ko enken ko na na manin abawon ko ay baba manin jalfa gina abawon ko mbona ki ko la san ki kem muzaya taban ye de ngara wal gal ningal abawon ko lo de na magal wo don maraki bakela ko na se kamin ali el ne ki si bolo na ke pa go jemi na don ay kan ni son wa ki se ete gi meram jang nan gi yana ke kire jang nan gi jang nan yetti gi jang orren gi tuma don gi jang orren ke kire ma gi jang abalo ni gi ke kire jang ete ki etelina kan uto akarin nan pinga son era bakang ela una mera min kuro do puto aska ngaba kiben kam alba ki kam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alkimeram si ki ko ambam tabu ko ala kaba na alkimeram si a ridiga kaba nas ki ko sa mbuska wa na alkimeram si kan yoro ala korti ba kinna na maye ten sogle ala junde doga san ki boro kamba awala junde na kwa kelena dayin jabil kafina dayin boru di kore na etena ki muta ngaba maraka alum si atirin lona ki meram si to askan de ma min war meram en ke njuru an ke jarringa a wonga le songa gi kisen si abelo no porta kana so sa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure gi ndere mbere awna gi taga tinjan din bele asa jawgal inena din gela jundul ki ngasi enes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suruwa sin galwe al wo ngas ye sin gamme yan al nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla inan so diwoy wargal kinal ten diwoy wargal ayanga ki wo agena elenas kwa un se kumme dombra so ngandio bi nyokke ala bamba al kwa kaina na bikien an alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela unduna barnga kenan dok ona kawo na na bado gola na ngwa boru dio ka nge nga alka imbar nga kisense elawun niji duo abaje na elonglan duo jando baki di abas di ngolok jeng ela kisense jiba duo jang mara abas di ngolok wa jemba walgal din da bawlo gas jaim basa.

0: si jaw na jaay na duwa jaw torek dora bay ban duwa sin bay tena may bago den sit na may na king kam nga ba dayen belen sa bakay nga alang awu ki sense na nyetin tabuwa karin kawe na kay nga na nyetin dayen bele sika dayen bele al ete jongona jegela ko ambaru ngale ko akere na kiyen bele ki ki aska wala tayara taska na iri kenge ko akere amitro aska na iri kenge wa amitro aska na kay na kayla otan deldin ki nyettingal dulin ko ki kelma ko el ko akike mbela kele nsi kawe gida ngi sina joba dain kele ndio asake ba kele ndio pis sinsi ke ela una egel na ina ki daile aba mankin gwal ke enski en kele sitari na kawe aba jo wona gele ki daile ni kawe taqriban asake ringe al taqriban 8000 bele ke na porin bele ndio kawe na ke ko anski en a long apa kawe na ke mudon apa kawe ke na ke na tari pe te na kina kai nas dokai na barnga na mai au sengau duobi duo alang au na gutsi ja aba e long nas fursa jai na awan ko esigal dokki sense ne au sen jan na ze kweti ke na bora bai ba jo nas mara ko e buja na yana som dio kari a na ki barnga gutwe ela won na ba e gutso nga fia na jiro gutja ba nyumo ela won na ba ko de ke na gutso nga fia ba den joro dote wazine fi al duo de na gutso nga fia na kama se izwage ela abango be jumere duon de njoro sino wazine pe kaamu ela wonen a jenega de skene lompe yensi ini na wo haskemba inal kwa mite lenka ma eten sokle abango ya aba peike na sola kele na kayina gorre ka vesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otoke na inen nasin ala otoke inen nasin kwe sambal tielnes bora inne kendo inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasa la ke alilla sa le ke ne kawi enter kisi yegel ki nan kin yakin pia ina wala du ke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ale lo lan ko mala bora ba ba kwe nan bora ba na kwe akomba illa ke la kwa al digan die du pi la ngale la al di pia nan ke nan den araran al an yan na inan belga ini nin ke la wo do ngi tan kin sin yetin nan ti ke la wo do na man toksi do ga diel ba tokti aba tiel do boki tatiel nana me na king coming kay mera ma sibar nga ming etere sare kay mera ma o nakay ba melal ba ye tabung renja giro baja ba mal ba jundu al ba ji jola ranja giro ba una jaide e mana tara kan tara kilni e mana tabung kilni kilnia e mana konda le tara kilni yen se karinga kondi ba a era uno uto songwa ge eten songwa boruma le jegila a uton songwa to lenga na simo azimo al bari on kutumul na boruzis kergen to leke bunyu mana tabung ren awan kwa kai anan buru akiran aban kwa kai jegil na buru kamlen den tabuyei nang reizi na boruzi etiel na ka alum se ten songwa tin lo na daim suru na liye na sada no akiba ate lo anan minwar aban kwa di corona ke na in kwa ka ala bundi in ka den oralan a bas long nena ken do sa ma ba den oran ba pia ki sense mara ko dal den raskal nga ba ah ba nyoketa ke luben kama ah kanin pia wal gal ah bon ko kai wal gal ko ade mun mana en kamiga ah ken gwaye ay long re dele indu ay long na ina resing wala ken gwala na nan ke tan lolo ye duo de na bon ko ba to birge dien ta le ayi fori ga ke ba ni ay bare idi ne indu bon ko ne ji abojang lakin markin uta ken gan den sabba ki manya taraban ke ari joron sabai ari kan sabai na aba galiting zakan sabafina magal mamang ye gi jelel kinana ma unse age na kamenda ngore abonga se sota bukwale kan aba anko asi nungi aska ba auna kien kai lobi lo aba illon na kiko oska nyendo ba una oska nyela lo talki kai na kwelan tarika aba ki wei kai nyendo ba una wege na aba anko biga surunga se nyoke aba ba elo na ki ete kiwa si bikise alka kire banki sense a ela un na amma waza to kire kan ali na lompe wadam na tewa so yake burai
1: bara fata yake se majiran bayan nes doginan jawara tara sinin ku so gisamin na da wo gisamin na bara fata gisamin majiran bayana na barnga al ine banga basilon ko al wasete ginin wuri ki maranga skalumba kiyen utonga wala gal kiyen nyokken akidal gi junde na ine wuri ba maran kai meziaran bayinga na bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana aisan bawar ine kidal kiyen jurun walin kariye namas dogdain sawa kelkam na kai nga asikir ki barai
2: so

0: Asoy asikir doki si bar nga albela na bago na doki kisi bara abakar donga gi ani aljan na jago kisi si sunga gistawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga ani aljan na jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na bar nga kidog sunga al tubung ereng kenge dog donga ani bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi ani sunga alan dog duin donga di lefawo na kise e baye inang otonden domo alukela na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas dayin bele kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilma nga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok daldin kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ila ngi se alba se tori fia la yanga ba nama ila ngi nes dok angi tines ki we barafata amin ngi ski gabala amin na do basi long ki se dain tining asa kuela langi jalo wala gal gi jela ni na sa ke indo ke basi long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram ba insi ani ki se na dok den ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko lan donga jolo nes dog donga jolo na e donga jolo be di ni ki tepte be ki ngang kang tepte be be nga ki wo kundul na tepte be ba e kaw ge tin nes kewren na ma dog e jago nes gawar
1: e ke borai worde kwa ke borai na ke bor pata ba e dan tus ke ale na ki kere kundul na den kirse na man kwa kital dog si kay nga na dog aka gulbala kwa de kay na gal wifi dire longati angal dengu tarai na do ka kawge le ba do len se basal de ba na ba do yei al ba dayen oso mina li na longi tal kerek bor wali lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na ma do globilo a kay mar nga do ad ilong na do ka ilong al joro le atio wal to moti ba bay ko nya tinga sam balom tin dital ilong nes jeldo wa fere nga asanje ndo kalang daile kejeri elen sa baso kes kam mbar nga kisense mara eten sokle da madobiye kines ke na kirsing ina kaya nga ba onko ansa ba kaya nga ba onko asi lompi ye sa sonta tarastewa aliyei ore porsi aba onko nama inka minji sorse se ba asa nga yorel ba kekela otanga ndie dora wala kekela otanga jis jule na jundu na jule sa sorse ja wala njidok si dien sorje nga wala nje na kela kwa di alni fena jisi nungi dela kurenga elenge siaiba korongi sasonga nani fia nadin sursi gite jawala una dharma dingal tole na teyana jelna dok eridija kisi ense ba dok iting sehiyan din surle nan tole ba lompenden sabba nan dok tarasai ba bais lon din sursi alamba ina nan yondi tarasin di namara au nadin dey idjelu sok al dey birnya kwangi nal dey deya kwangi nal dey yuli ngilay namas elasi yulinti namas kekin utong yow ale lon din a ihtima desi yana yana walgal jising desi yana yana sang azang ileri ajoba alam kwandio din jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi men wartewa wala din jalom dok kela kwang inde mbali sazon aliye nabike jalom to bank kinna nama yenge songwa ngire na sa songwa tagati ne ki kwang wore an woro kidan ayba marakin kamen alamba o kina dayen bulling ele kayen al torik kayen abo kayen eten sokle inal ba waringwa said kwang ki an aban dialan jumo nazien kin otaze kawalang den sursipeng na poka pe alange do ngine na kela kwa lolo yanga ka wela sabaka kredo kerli nikin gwel ala meram dayen yado kelele songa ka kirey alan kela karaba aspi ba alan sosi woji jitifi na san lo mben sabba dok sursi katien api inna nama ken sen ay barnga na yido jure duong dok al jola san aban ko dik jumo asajin na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dogi na jwa balamba ela poka si jigil manning lot le jwal kwa subu kawe nama jumo nat abuang kwe ela poka la ja eibas jerring ila long ela denjalum dogal ye nae ka ungu ina kwa di ingal ba poka si kweli ina al pukin si kweli lolo ela ye siya ba adla ni ena alumba alba poka ye ina songa amoy wala al poka ye ina songa merame lakin lolo avan uton adi lebas jere ngavan jumo na mera mera jinjelo ali poka bali dikoi jumo ni na ye kera nyetin tabu ngerenge ilo na mesin kaming jure nga bi lo bi lo o avan kwasi kiti aldo ko la sanga von ko ke so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene ke nes ke lo ta pukka ke la wo yele pi wal ga lo bi lo al ke nes la pukka se pi so samin meram a ke boray ne ke boro batay in bele o nas kay meram se zaten e min ete namang porre ki la kundula ke boray
0: e boro fatay o ne ki tulinga bang na ki siminga bang na o na e lom fiki en bang lo bi lo ki enti ne kerkerle e namasin kay ti kisoga al undula soyina boro fatay.

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana de increasing in kwakiral ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang imbele songan de kwakile dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zibro kin ayi dona kali surke awna lombi kis kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alandiri egini jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa zin inkiwi ato nde ti le imbelal kwa lan den kirzingo inkirzing ine kwa wala in zialong lomping ken ton war kwa aeskanduli ndorazi kem majira akaya kawe nama kila jiti wana dirro wana udwa jiti wana kilal buli nan kwa kwe nge na ferra king na dulo king na aye kawe dinga zi kino kwe nge dinga zi dulo king dinga zi aes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana aye kawe kin nyetin zi ing marran diriga kungulba nama ki gwel adayin kalung aton den ti le al kwa kang nadlon vizis kiwi nadwara te le kela adayin imbalong erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikis jundi alangi keli surun bingi ne lom vida bana kwa ni adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izin jundi ba yidi ne soko songande e de dombrele e rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wasa alang nui fay na azundi ba no nui fay na namay ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurulas kwa zi nyati ni terikawe baru wakilal na kenge nas kwa zi terikawe nas lomvile kele na kwa zi lomvile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ay na kawa ala aze en kuro kin ala dele kanal marang en kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi al kyanga dai mbay al kyanga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kyanga na kuro ilal e ngwaling e ini kiken kuo kila al kayan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana yura ngala jundi ba illazi ken ku zibena adem via na mena kila kain berna war kwa kila ken ku ro loker askele ba ken ku ro nyetti ndiba dombore lekele ken ku ro nyetti ndiba sine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol irina kuro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuro mvial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kay kin uro ze aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura nyetti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa ndora kiwa ki kelma den simmi kwa kay na man to ya kay nan kwa kay na sabi ngo kay nan ya kay nan dogo abo ngo kay nan ana kay kwa ana kul kay nyetti ndi ki no ki nyet kikiyo ay nga kin songa ndi ada kay to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki nyetti ndi kay na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kariwa wa

ministry au kwe berenga ki nyetin de bene kelbam berenga jis teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in bene skyo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur we ne kwa berenga ken kenga nas makakar gido bel nas bi kamber nas makka esker ge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikkon nyurunga na kikkon kilma lompi enzi ala nga jundi ba ewra nga la jundi ba marra nga zan kuronyi na ayiti na kuroso nga gwela lompi ba zan kuronyi na ayi lo na kanna lompi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingeng ulal eng songa ndikweng kwa diwanga kila ada lompi zikwido kila zibas kira ka olido na lompi ziken dora ka olido na enzi kamina ta taskwe ayinin lompizi aizin kiwa namanin kwa kile ki baraskane lomping beleng baraskane nan kwa rezi lomping naman ki kina daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kile kile kwa ke kila lomping ke majra king na kila lompizi kiwe na kiyon kil mas anay fie siye ilibelezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzing ati keng alomping deng un keng erikering ala keng ba inal iding aljen deng un dine keng nama king kwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lompile bana skole kranga skoli na lomvisi dora kawle na lomvisi kiwa na enkiwa na enkikyo surunga lomvisi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lomvisi tarikawe yidina lomvie karake ba lomvie kenka na dandio ke na e nieske alankendo kola eskirjinga asoge dami barafates amin ko imberanga lomvisi tariba kina da balon na kina da balon lomvisi tariba na en dora tie vale asoge dami barafates amin ka inining ari naman sawata ko kwale naskenaskaya asoge dami barafata amin.

0: tanu da kenya kanga jam kwa dan barnamij gorendarali na ine dan barnamij le taban jingos kan na kan na kire dan dombore izikalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwasa ikwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwasa inkwa lompinge kuro altonga ge na asan lomfele sejei kein idi na lombe ye algi ki ngase tewa na ngye ni ki ngase kwel na ngye ni kem fer janga pale de alanki ye se kai na asan ki ki wali ye ni ki ngase tewa ine na ba ye ni ki ngase belen ki sen se kai mbar ngase asan in kwa lomfi alin kwa al jwenge ye kedik idi ngabas duo jwenge je ndi mbarale jido be kwel na abas ga jwenge je lombele na di mbarale as demba ela lombele je nga demba idi na induo se lomfi na tewa ke ara aba ese joyin ba long ina lombe se ina do joel idin na lombe den tare se joel ba yen long ina le se joel jido gato aba tare jen na jaw aba tulle ndi ja aba tulle kire la de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de ngu ki sen ja idin tulle nga ge ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jiti nga se ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle se jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba marabe tulle kisenze jibasin jiu kise in al tulle ine ji abase je je basin jiu lompin kem perja kage na lomvi ye kai algi jite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jizite wa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songa spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga ke seyin hau na ba ka a abagi lomvi eri tulle yini ba ang udike ing eri kar ula langa tulle ang kela alge ye ka seyini namas ane na udonga jiti ang au kela udonga se a jiti asanga ka ba lomvi ye jizi ni meyini alge yini asang udonga tulle ang ajaw na udonga tulle ang kage abas jijay dimbara se do ba jane na sa dimbara ake ba asanga jalla ba alamba jabon dinge la sa jana jani idi ne lomvi ne ini jizi ne alamba sa jijela ji kuro kira jamba ato alang injwa alang deizi jawa walaga sunin ala ilangiti mara lomvi na jizi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga galuba lomfi nini asan jiu na asan utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulai mehirambayin nas dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tovala kodo nasin imbelele wala galen jingwe la gis etirik nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasi ayikwa.
2: E kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkwa aba bele simokel jami al tole asan dingi si injwa tara al simokel ami al inenja na aba kusie kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skill maget komola asan ba dingi si injwa inenga la java ilasi alka anal umonna so tole aiba wala dogal dikenga ne inempia alba injitisi fia asa inen enga idin alan ki kain si dora kawidi idin na nyedin ki tokang na abadin si jitti enga kelma simma ayla ngaiba mara algi euna kelma ni simmoy asa jitu leje ni ding si jwa na asa ji dinga longa bana jela nas jawli indik aljaw ye alaiba alan auna tulele kawngi innama gisim pali di asan kain si sur coming tulenga sur alan tulenga leko idin na kosenga tulle alaiba in nama ye ne skyo ngasin nyam belanga sang kayi ngisi udong tulle nga kawlidi na sang kayi ngisi kila an nyi ngale na tulle jie la bas jwa na bas kuse jie la bas dok ki erule njwa ji kay bat udong saltara du dia asa bay ngi le ayi udong ak malom pi na gi jisi belang al eridi ken ak en nen alang tulle ngale kawngi idin na dogi nen an kam madulin kwe aba kuse fi na lompi din tuka karrafingi innelang ba erbedin ko jawi na erbed bay ne sun kuse ngafia inneng alan si kayin surunga si kawlidi alan ki tulle nga kaw nyedding e lalba ji juel alan gi jisi si moy badok e long asen di mbara si dok juana ze si dok inelan si moy en alan inga juaba namas ka umong alan ba duindi tin ka inneng ki kien gombo aw ya na duin mbara si namas elel inneng asan kurunga si kayin udonga nyedding kawlidi idi ngala nyedding aba idi kayin ngala nyedding ara idi kayin aba kuru kangala kuru koritok kanki alan ba awuna kirin kirokang
0: To lay Meramain, Nadok, Nama in a Tiri Karing, Kaying El Jamqua, then Bernami Gurendarale, Namus Dog Dying, Ternima Dick, El Kamlanwal Kinga, Nadoksi, Kagil, then Bernami, Kasinkani.

0: 둘레 있다는 느낌이 간게 점과 다음 버나미 브랜더라리 나 이네 나마 갈코에라는 로기오 케르고 단지문 마인 빌링 아긴 아양아 딘제일레 카게스발리티아
1: 아긴아양아 도인제일레 잉게스발리디알 알롬피네 카세테와 나 알롬피네 우도아 페르장아세 녜딩게스페 도잉우 na allomfene kase entewa azankalung aliyena kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi alking karupotange ina enas nino jana kingas ja ela algeze mfalede ken kurones kase falede azang iu kese ka al anadulingwe ang azang iu lomfin ken kuro al songage na mas iu ide kese ense lomfin kuro al sa songage na kin udwa alepi albase je ko la bas jidele se je jen ka bas ka to lom file se je ayin kin udwa nya denga sa sa mafale namas email kin udwa lom fines kwa wala na iwel se ari ujiti ari to le basin iwel di nas ka lom file se je ayin ade ki ye age lo nasin yel al lom bi mbeleng ala ngin utule se a ine ke sen se ne mes je yu ke se lom file namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuro so age nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liyai alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taga samba kin idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompen kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa ina ki alaka nga batorik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompen kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kase lompen kwele ela alba ye lompen juwenge
0: Today, my rambain, with Tobana Sinantaras, Girsimo, in Angus Jauli, in a Namagalok, who, Dorpareco, Namus, Gispari, Elkin, Ayanga, yes, I say, Pareta, Dangele.
2: Kin Ayanga, Cassidwin Jelly, in Gispari, dear, Asanka in Along, Ka, Duin Suring, Ala Amba, Ka, Alumfing Ang. Na Asang in Along, Ka, Alkilumfing, Ken, Kui, Na, Kakire Ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama sin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio. Alan tulenga ge na queen jenga ala lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alang duldin kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba ilafi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga ke baye na jain tuleke na aba kusenga ke baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwa ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwa iding na tulle baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwa in na inek

bahila ko yẽ ala baoogo da yẽ aldiŋa n tɔr n bole aldiŋa n tɔr n bole kerek bas aldiŋa tʋr le a kundul naskau na ki aldiŋa n tɔr n bole aldiŋa kit si kundul asakeda yẽ ra tiili na dɔk nan si dɔk aldiŋa kit kundul alangis kiŋa si dɔra tʋr le rol alaŋ si kaɛ wʋtoŋa ki kʋa gɛrgɛr kaa nama ela yẽ na ki na nama ela yẽ na wuo aldine si pɩa kʋabe kʋasi ba dɩyẽ wʋra ini na kiɛ wʋtoŋa ini dɩtɩ ned yen kawe na kela wʋtoŋa a sigal wʋra yã kɩrŋa n kʋas kaŋa wa kela wʋtoŋa al wʋra dɩtɩ ninge nama saasʋma ge kida yẽ aldiŋa tʋr n bole namas aldiŋa sõŋ wã kundul naskau ela yẽ a sẽn kela wʋtoŋa kɛrkɛr ka kit alkaɛŋe de kit alkaɛŋa ge ba kela wʋtoŋa n dio al kikau namas aldiŋa ge aldiŋa sẽn wʋra dɩtɩ ninge bas ela wʋra rɛŋe dɛllin wʋra yã kɩrŋa n kʋas kaŋa ba ela ille a ba zi jaole na kela aldiŋa n dio nama ela wʋrɛ n sime ke wala gal ela wʋrɛ n taare kɛ na nama dire tʋl le n karek naskɛl kam le a nama sʋrŋa si kiŋo ela aldi ay kʋa ela ba yei alkʋɛngɛrɛa gut na marang dɔk si kʋa kɩrŋa aldiŋa kao lɔŋa diŋ a sãn kɩ ka yen gɛrgɛr kaa

ki na nama en kwel alande ya ratulle nin kwen garan jiduon bele siyasa jiwi ila nga zui balanje nas king si jengo marang ila nga jiwi alangel nas din si irijo ki la dorasa jiwi nama kal din si staure nja nas irijo ki na nama kwa ande ya ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele akawe baila nga kwa yasang ilim kiwi ila nama kela na king si kawa nas irikaga ila nga kwa ba alangji ja nas duon bele jiwi nama jiwa wana jena ila duo inda lande ya loaybo na ila bele yei alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ila yin na ji duo jayi mwasi da duo si yani den jayi nga yeke aliyesi ala piya inda lang awu piya inda lang yesi jayi wuna uri kere ya nazi jayi jayi wuna uri kere ya yelea kela kwa ngudonga saslomu na yedon nang kela kwa lei yele nama pingina kela kwa si na kia ngala si irel ila yin na yeke ngala ngudua kela si den ngara rengal bala kia ngala kawe ila si nama yena kwa nkerea asa jayi ngu duo si ki tabu tabu les jayi ngu na uri kere ya ki na nama yengkwe ande yang rayang karang ji dingi lal dingi ayla jisi dingi lapana ji ke jamal yang dok abaye si jirsin jiba jamal yang nabaye sa jirsin ba jamal azam na ji ide nama yengkwe alande yang ratulli ning karang kwawe kwa alba kenyi dok albaski mwada gen kiasa na nama kwe natulli ning kwenka gino kumo na kwa ititi elan suko na kengeli ititi fuwan suko na kengeli ititi ning si kingasikis kengol dokayang kwa na alki kikain si dayan si berekan nantanya sa kawunas ki kainimu ki strategia ta muktariba na ki nama yankwel alang uritka na ki kelakwaan kwa rangali yeng kawenas kinyasik enang kainimu alang kiro kawungi na imbele ngara tulle nengu yankarang alang kagili yenzan ingerisi kampi na kampi alang si duosu yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeni kiro kbande ngara tulle ngarang dharma kawungi na kawata kinyet al kengi asa kengena juunge wa kilasi na mama inga sa irika na bako tewengwala nga sa irika liabas tomungan ndok zayi ayanga wenga osdi kwa nga tabung bang kumona kiza ata akamu ki na kunga na dwi narang kaya mkona anan juunge kaya mfuwa mkona anan juunge kaya mkona anan juunge kaya mkona anan juunge kinyet na mjuunga liya nama kwa kerna kai nasa kaloma nama mang duo kier era nasa mbele ngarisi ale nankerea nasa jisi paliti ye namas kitabule kutu mbijini wanjami ngar giraye na jau na giraye ye ba si na kawal tebi elike aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawa ba kingyal kaini asuru ngiri kaini na kensi na kamutia na reme nkawa nama kamutia na giri nkawa kirok nama kwa yanda yang arayanda la karang nama dille nkwa na kagira elle nga songwa ge asa na kaungi nasa kwa na kengala ba elle si guru la kere ye nama nkama ngar aras aba elezi gibeze kere na mengama gimese aba pugo si zi pugo mara ye na mengama jabal mara ki nyet na me yenge na ki kwe lande ara tulle nkaran ki ngwa kai na kawe na ki kang de ara kere ba ki ngwata angar in si na me yene ki ngwa al din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala lia ki si me askan ba du kere ba en na ma zingwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dain buru ma zingwa na ingi ki mbele lo sa kere ya ki ki daban den diyo kiro na me kwe na kaya ngwata zi nyet alang kain kitabaka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet ko ron lage lo ron lage ron lage nyet na mo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

ine nama kaines kerker via insikerker inyi idina a ji tabujang wonkwe ne jidok jijang algi jisi war giskele deldinden dio idina jiba suru janga nama lomfigi kuojingi nading a king ide nama ji apa janga na dosi jawla na zgelingola na di surgu mona ji inzang hayjang ide nama ye na abonkwe fini na kinki lule ankuro na ide ala abonkwe kinki lule kuro kisense banye sunga iti minkiji jorongan kiensa ba idi na jijan na war gala na jijan na skinguta sukul jalingi in nama ye na kikain surunga si walagal kwanyet inalanga kolue ba kien jorunga alba ilonga na uonga nkwa nglolo idi na abaji injwa aldo injuru ki uonkwe ng arrai na karo galamba utonga kila au ayye piengi ya kengi sase eringel kikinto agaba walagal jikin kikento agaba inki nga si namas ay faaliti duwa bi duwa asandelo kene dele kirel alan duwa kere lenga karitiba idi na abaji injwa kakia larakang banjal nama kisi kurta ja unna duwa na surun diyo jingi na ila nama doma iba wala tekatina iba alan ki inang kaw imba ilong alang ay duwa deng ilo ilale kirel al siyasi inkaye ji al ilong alang ilo lenjel la na ba king kwa alang duwa bi duwa duwa mbamle kirel alagal duwa bi duwa duwa erile duwiti alagal duwa bi duwa duwa duwa ken shuna le targeniti imban sa sunga taras ay ba nama ila ngungi na kikwela lang si duwa ay duwa delo kene dele kirel atang in ayringel baka alamba lo bi lo ilale albaka alamba eriti walagal ang kinga jundi ba na duwa lenjeriti walayla duwa kenga jundi ba alang kile keriti innama yene sikinga si ine infaliti daing in riwo ala ayba walagal kain udonga kin alkikan naka utonga belenga ho nga ala geba walagal belenga kila ala geba alang ki kenga kain utonga si inkaw inna alkwa kawe soga anyengeling walado ila ayba alang kain baranga singang dok inkalung kikila jorunga idinna nji duwa bi duwa alsi di njuru janna lomfini ina lomba alan di mbara kersi injelung ka in duwa nama ya den juru inangi inya den alba hadwi kidu in toga lage ba wala gal di mbara si ina jelumba alji di njuru iri kakike ngang kakie toga lakam ba awunas injelung kingu tonga al lomfine inni kwa duwa bi duwa si idina duwa bi duwa alke ken juru nga kelaske ayye si lomfini marangji tagasin jengo ba kelangu tonga si wala gal kela juru nga si do tagasin jengo ba innabas kinga si ina ka faaliti ingis faaliti alanki kain udonga si alkaw walagal kain jurunga nkien belenga si alkel takati ina lai balen kikaw na inkaming ingeri al innan fiyana ingeri na ala fiyabana induande anjuru al innan kilansi ngang kain jurunga lenga kawariti ba walalok ina kawariti ba alkikwela lankien ang aridika na tuli ay ba innamas kinga si infaliti ki sense kin udonga hong alage ba kinal utonga kilage alang duwa kengang si kinjay nga jargiti na juru ye eriti ay ba inal ki kain kungilin kalung yani insan in kwenden juru alba eriti din na ki lomfin si dola kanna ye ilo na duwa biduwa si ye den juru ye ini ating ila duwa keng ase si lungi na ila duwa keng ase si alungi ba ki sense juru nga kerkerge kwa gital sigi yung kain ganas lomfisa kumme ba wala lasa kalunga ba kien juronga kerkerge na kwa kit galasa kalunga gal kien juronga na magal kerkerge na gisunga giske boramin kisen se barnga kain keljam kwa daiman kain surunga si kaki abonga ina akawri di ba alba ki wong arrakan kain surunga si ina kalumba alba ki kang na dok utonga si ngang kaw kain surunga si au idina duwa biduwa si lomfisi duwa biduwa si deloja na ye abonga kwa si abonga kwa si al au adamin den sabbali ranga insi kwa ina dingi na kaani alan ke bang na jarunga bang na dok alan bo ke na bari na sunga beng ingina lomba lomfial belo ho ke ngana kwa walal belo ho ke ngana ja inye min ilti le ke ngana me ilangi na simpaliti alang abangwe alang jundi walagal alang utonga kilage alang tulenga ge ki sense abazgi tulenga jatke ngi din tabule walagal sisimonga jatke ngi din tabule
banyenge na sasunga domge idina abukiki domboren dembere la kaniagi sinyozi domboro kwa arino erinsi alba na arino erinsi ala baba na kimutonga si alba u inga linnang ina ingi nang alaiba ban sasunga domi idina kisense lomfinke ngutonga walaka lomfinke njalunga ina longa banakain kikain jurunga itage nandoke gene yengers kiki anka imel namaki akwelba alangkain az jurunga ina ngiringeli Niki borai na borafatai kandi mbara tola na idonga ani. Namado wel ini asilom visi tiri kirsingo ye kena ikel am na kain kola dogis kelam. Asog is coming lomfi kuri ngang kuri baru ngang kuri daldi ngang kuri baru. Asog is coming idi neji lomfi jang. Nes utonga kul jalong nengji jang na kain sikil mga si jalong nengji jang na utonga sikila jau alilonga alku hakawe kul. Asog is coming kikin kuro na din kwenkona asa aginti bao. Kalun si al jijan na jalung na jijan nas utonga kul jau na jijan nas galung. Kay abangan kwa kasi ina kawe na kasi ina kweli na kasi ina akweli ba. Asog is coming doking uta kuling al jidayin jan la jau na jan na jan na jundi ba sog bisog. Asog is coming utonga kuling idin na jidayin lomfi jang tokuri wari. Asai wo idina difal do keras kamba idina jijang nas utonga sikul jalung kikin kuro na din kwengkona asa agintiba eya

0: na ibendeling ki longaling kerker albang ares ngalang sunga dombang na dognas sogo dinga kang nas kai tiba otonde ngalding na madukwela lang ken na kirsingo e kai ngudong kidal ki kawo na kidle al ki kang nas e kai titikingang a oto dembele na ma irisingi asa jamal jang nangal tulle jang e no marang yani daing aldi ille ilay al imbereng e ji do kal injalung na kwa rito dola ke badile al iti nana may bano na inga ine oto ingal di na imbereng ji asa jamal jang nangal tulle jang e ji ay sin judi suri si ji al tulle jang na sa jamal jang idi na ki sense yani kwa sunga ke ni ken surunga si inen kile li ne inen e kawitia e ji la tile wala galila loling a ay sin ji wal ji tulle jang wala gala si ji jamal jang na dok alan di suri si inje ji al si jamal jang e duala ke balanga nes gisi imbereng ji tulla sa jamba kidaing e waran diyo kan sikin sikang nas surunga siyang kaming filan jamayla sa iba na filan tulya la iba na filan yani kwa surunga si ki sibang akulwe. Yala siba ila na ma yani kwa dinga si sunga si jigiti. Masala nani lodi ke na jidere ngang yani marang kanama wala lang yung lomfinde yung kilikul aliefya. E todo ke bal jiti insan inden surla itina e wue ngwa kiel den jalo lekan. Nal ki den jalo lekan ma mungi ne balen yani incoming al siji e duen beren jasa jamal jang ne duen beren jasa yani ala surunga tasila nga kwa duen bel gulba welang inna nga. Surunga tasila nga ila yene siki nga si jigiti na yene ki nga si gundi nadok yani kai nguto nga walagal e liang kwa surunga kilma nga si e iting si kujajafie na tulia gaba. Nama ilang ina wala lang gisingwa e duimbara sabat na jang lo idnela jang e ye jamala ina lomba lang yani wajingi nalia jinjwa wala ganas gingi tani jengia si jamal jalala jamala ye sungwa ngere kai jamala kilmangi idi nabaka wangine kagila uwe yankwa e jamala falingi si ala kwelba alan duwe yankwa e filang asa yani asa ye jamali fal den si balolo uwen kwa jamaila diyonkwel anindin kilma tulle nadogalan si yani e, kilma kwale janna kwa si jwel nadogalan riberial jawalan del indi suri ngay balan dog gimbara si don dog jawriti yani lalolen yani uwo deng ari ya se ari kenga nama kudu jamaila e kilma kenga nas ari kenga alang kwa suru nga si yani ki kilma nga simoni kwen keel na dog yani alang din kilma alang te idin na siya ba kongo na sikiri nga. Kwa ka yin. Nasi nye yani den si ba falza sunga jamayli. Maran den kilma diyo. Tule yani nga ba. Kilma ba sin kojaja ke. Kilma na ni rubay. Kilma na sin udonga ke na fi na tarasa ge ba. Nasi ndog yani jere nga dinga ke na fi na tarasa ge ba. Yala uu nama inzi gasi taske nga ba. Namas ila si gasi tke nga innu yani. E jiasan jamayl jang alang din kilma den diyo ngere nge. Idina kilma aliye jamali na skwasi utongo tulle nga jawono kwasis e jerri nga teya nga jerri ngel. Uwe e la baslong idina ye mbeleng ye al kilma tulle kwel na al teye kwel. Kilma aza ayu yani eria ke balu kojoji wala erito dogas ke ba al yani jitis eri ngel dembaran sabba. Wala idina dem dimbara ba jijang. Na ye bay jijang yani jina dimbara ba sur e bar nga bang. Nang ilati laga mang lomfinden jalo lebaw. Bang idina uwe nkwa. Ki kwa nyati ni kwa ngalgi den jalo lefya. Na algi ye den jalo lefya ki sense ki kwa kusitu lekang. Maran den jalo lefya maran kilma sabba kwa lesang kalung. E alan yani zaman kwa kien kilma itin jamayl kayi na itin tulle kayi marang kisense yani nanden tinile kwa kien kilma baz gengol na duwa bido den kilma fingina roba yanga den kilma fingina baratia kwa elba den kilma yani udonga sasunga e ge na kiriye barangan den diyo nama ilang ungi yani kia linkaming ji asan jamayl jang walaka ji asan jamayl jang jamala yani kilma ngina kwele alan duobi duo den kilma tietere li na den kilma si moy na kwasi kwele kembar nga si na doki juru duo kering jitias eringel ba na ki kilma kwasi inkwele nina den sursi kwele na uto nga alfi dok infi nina yani e ki sense duo bi duo dembara ti fi inna maskiyes udon sason jamma la faliti ningis e dog e bam faliti sunga ningis ki won jirgi wada ki fi idin ne jota aldin kilmat dolle no kwa kiran sis ganyinti na ariberial jaw yani duo kering yani kelma duo kering kom ingis yense yani won den sabba ari sunga pai bar jeje gila ba wala zalumba na aisin jalun izakan ne ji yani ilolin a jamba illa ba ji ujjana joyingi wala gal nege kilma ujjana jegila liana masker gerja in ri al inangi na in inanga laiba e do wala langi sunga e wa wore duon aisin a yiya ba duin bara sabad na jang din kilma si e gukote yang ang den dora jalo ki uon kengu na ba ji jwala sen jumman uon kengu kai ga jike anjali lazim nan ujja alan din kelma yani tullay na san kin juma ne kin jirgin oki wo son wa da kige alan gi junni ne din kelma liyo wala ganne junni ne zgi jamal jang jamal diyo ngere ne jamal falin ngaiba idi ne wo ngwa gi ngudo al ki ka o jamal falin in e kise se in jamala as aginti ne in jamala dog yani as tinge ne kirel marang e jamal kelman diyo ngira asa agin tiba nengis ki wong songa rigel nengi jundi neki den da kikang in nabes ki ngasi uto songa min uto songa le e jundi alang kika kire kang e ki wong kenkuo na kisense lo ilo le aljang a jundi ba angis gin surike lo ne injwa aljwe lalang e uto nga kin e delding leng songa jelding idina delding ki nyenganez gisi lia ki wuon kerker fi nadok ila jammaila kilman ila sa jang ye fingi tines bawi di na jin yen kwa e duwa ba ila daldin kwa le nga yani e lazim gal ke alang itin karrage marin ki kwa nyet din kwa ngal kan e daldin udon asi kwe nandok e kanjuru nga keringal si marang wuon den sabba doga zidia ba basin jalung ay ti le ne ji daldin ke wata nga si sunga jwelingi ne daldin wata nga len jelingi ne wuon wata nga si na e karajundi ni na magal jawngi dok na jomala wuole kola idine yen kwa timbitin ye den e kilmasa folongi dayung idine ye den kwe te bir arranga defa idiranga asin jidin suri jiwal ji e ilalore jitia mi jenne den te bunjong la den ko en te bun neski kur nga jonne zgomala ye gisial bo fingiti nay e timbitin simon enni na timbitin gis e ki wun da ki visunga e loreng na mabal ja ko sunga asen jinjalun e jammaila nga la uge na din surti ila din don ake ji ay sinjilo jammaila ay sinjilo falin ila silanjilo wala diong ila si aba falin ila si jilo jisi e ba udon yani dalingenes gisi killul marang aba dion kala sigilo dion kala yengenes gisi ki wo sunga da kifie ngi jundia ke sene jiki wos e birgin timbitin ne ki wo da kibang ngi udon al jawro ki wo ninden dorage na ye yani sunga gising dowa fe gisi kin jangale ngi jundi ne gisi mi nga jang marang ye anin kala sa jabro kenai jan yani kene simon ko en jan kene e gikuro inni kene gis e udonga tarasini ko en e fines nyindi kinama udonga kelege aluwo kain jayngale ke nafi neskinzi sok busok nyindi nengi kuro inni nengi dok e gibo kain e kelmandi en sabba idinna kidaldin ko kan naldaldin ko kan kain kelmanga kisense sunga tarage ne do silong yalan simbelen yani insani kwende kilma ayye ne kinguda kulen sunga tarai marinye baslong ne kene bau nengi jan nengis e dog gi jumel gisi timbi tingi ken kewa utonga jitingan kien karra ritel ki kanna kau dog kilan diengi karra jawiti kwa nyetti nguen nama indigine sikinasi faaliti uwe alke na ila jundiba na algisi nkwa ji asa tole jang tuling ye diyong isi nesmin a keljam duong aba jangan is keljamingi uja alen din kelma si yani ki e kuteyangan dora nagganjana jundine jamayli jundine simoy timbitin na jundi nedok utonga kila aljau alang kiwong den dorai ne lomba alki kain korangi di ne kial del din kwekang utonga sa kain juru ang kareti ina longa ba alsi wuye areti wala galaisi wuye beneng ina longa ba marang au kisense ne siminga lekang tulinga lekang timbitin utonga kidal kau alang kiwong den dorai na alang ye na kwela alang ina lomba alki kwel dobu dua ba lang na kwel lang ye rivia awno ingo awno squa idine ke na dain daki nan dain jaru nan kene lo kan udo ki lalki kaw e kaine ki kwel na kaina kwel ba kwanya tin gwen hal dalile kan e eri la se alki kwel ni ye bas lon dobu do sine inni si lon jinga di sa jol ki din kel mandio maran ki den si tingene gisi inni nan dok kene resing ne kene bou sok biso ne jundiba na ine na mawela rengi singwa wore kwa alang sunga futo karing na ngore ren na dok alang kay mudong alkaw alang gisimi ngakaw na na ine bano na dok enes bele kiden dormi walgal bele kiden bara anyo ene nama da wel asikera langi zuwa al wel langi dongani asiker sunga na doin dongan jani nama abonga si sunga futo walagal sunga kurani bidok asa kurubang na alam beriti na utonga tulanga bau na tulanga les beringel na dok bundul ene neski njuru wangela beringel kelsibam dini ki kwala nan dayin meram dayin warren irije na dok kijurun ken koranga jago nes jago kingila alji jwelingi na dok daing nyarkabi mbotke ya sakiki yang kirgin jago nes dok jwa kila alji injelwengi al sunga domkain na tawagis aldi sunga au nes imingale jang au natulingale jang naka andi yambaratola nes ing aldi leng ato elanes awara alimbeleng jidogal kamil jang na daing aldi oto in weye na osandigle nama imbeleng ji do asi jamal jang. Soy kiboray na borafatay.
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة وفي الحلقة دي حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وكبير الحسد

Aso ke borai na ke borapata e bela orre kwa kike nye ankergel na kwa kital diele aise komo e aise kamungo na kwa kital gal diele dok jonga e dok aise konga ae bendele manka kerban no kwa songa ngire nyetin dok inges kaming afela kang ila una kwa kitke na sa songa ska indok na jaye tinga ake imba apa ina lombal dine den tuskelei ae bendele ngalba ing lobe lo alba nyetin doing orre ke na mamboru biboru manka kerban area sanki sense lobe lo alba ngala ngamuna islompi daraka fia na ala nguo kembang kerek ela wun na abaki yese evela kaba maini ba islona sunga kuruange na wamara maini inkwel evelang evel alang kem kwa na kwa lea na makital keing inalanka ital ke na kau doga lang kikem kwa nai na kwa kisidoka ni doksa wangri aliei na daimburuntule keing aliei na suruntule keing area sang alang kakirebang utwa kital kena doksa songa kusege ne indinga laba kerrebe kerrebe indelenga ba kel kam ki ke kan yegan na kwa kital lugiye na daim borun kusini au na lompe romanyle ya songa ila una ense kusini na kwa kital dogi longal wajana kena dok avren ki au na lompe el nas dogi ense dawaja ila una 15 kalom diktora pal ba ye kikin kuldian kwa ba kwa kan namaskanyi te batare kwa kan na lompe gi simbelanga sa dawaba inan siba mara 15 kalom songa ngere ye do alie yense a kwasis eferel songa ngere jefero alba deleke na mankangi wora ke dawal ke baruntule dok owners lompi runyo na ina dok ewa ki talie na kien to ansi ta kusin dok owners lompi a kisense dalo kelma ja alan duobi dosi kelma asakeba na kise au orre ko na belna barita ja gindi baye inal kere kunu na dok dain a orre ken a dinga kirsing wolgal dain orre jutumon ken bera ketin kital kainge na baye na ki duobi dosi teriska nas in kamin yoka albel na barita ya gende elawun naki tuske aska ba tore kisi alantari gis inampia maraiten soglina mali ene elne pago ki akwel basa mutu an usiki in kisse in ka nas tore kisse in ka na manan ye nas ete da morta kwa in kirin sai maraba ilong eten sogle italba ni fiana el na pago na orre pori ni nas ki kerrina na ilong alangis ba morgal ba ma otobu ni ela lole ba silong asan ki jerri ka min ko anyet tentara vitara dosi ala kanu ba a kan alang ko na ko anyet tin ko ki ina ke gil kin kwa ina risi ay kawe alien kawe ki gal namas do ki janyi it kanyi alang yen si kuru kani songwa alang in utobu nje alien na tolei na namaru ilong kwa kelal dio ke ne ki tinga abado gina lomba al orre kenga na abu dogi na lombal orreke na na lomba dogal ki embar nga kain a kisense dogi entaga an kunyo lomba mara na al kunyo ba elan a na ki do kain kata ba iri elan ka giti nas kalu masa barnga kain na se orreke a na na ma dogi na kain na elan kunyo a elan sa baso is coming ki borai na ki borava tai na na ma dogi na asinga songwa kwa kwa dinin kain na utonga tarasa ke mana jeldo asin ke ba duo walgal duo nin ke nan galot ke na al etenso gule garima dai mbaru di enan piskingi jelda usinke mara alarang na la je wifi le kie asan taringa te sya dok bazin losing in kelifi el wu na garima bangi de kein nakane wolgal nin doras kabe kwa kitali longa longa kit le kein ne longa tin tawra berengel na bolu kain jelwa kital kein wolgal video kital kein naskel ba mbarnga si bawarsi na orre si lo kerdo si share ba kwa kerna si alan karitia alan kise kisika ale long san kan belaga nyetin sursa wa ele unna 15 kilometer sogle ari ilong na inen del dinden ri jeng akhir alqwa masalan north fall coming awol gala enderin alqwa south fall coming adok ade min illa jeng abani fianas king ikie renga bel nas bago kisense ele duo north fall inden rai illa south qua leba fegel na induon den rai gal ine karb kwa leba pegel na kwa kidal gal kwa mburu sabak wale ken na pegel tarasindi ay namakalu namaskat ki ay itale long asandele kringo na kieko na eteso namaduk beleke na sa songa taga tini aliye ne kikel walgalal ka ila landeng ni singo to taban kise kaang baimburgu na namawel alangin wa kise al illole inang rimenga walal illole inang rimenga kelkam na kwa kame kerek mara songwa denja war songwa kwel illol ide rimenga dobi do kene lo barnga mara namat jawar songwa kwel inda kangire al ye ina inkwa a herra walgal gutal yena herrai walgal gut al yena herrai illole nama mara
aba ilona eridik jel na den de wing arrajara na den komol molen den arrajara ma bay selong donc tole asanga lomba duo den aratole ala ramba insina no kwel alan nyer nyer ka wora alan perra ka wolgar alan kawar kaan wina king kamin al gut herai na kangi na kangi na kangi dama kwel asan ke muto akela kela so nwa akela ilong ali gut den un herai asoy ilo dama kwel alan gwabanga e ten sokle aba jongone jigila yeddel di songang re baski gut girel aba jongone del di ta jagin ki de jongone jigila ete bonwa kitan ilon lo ngadi ngale ke nes buru on sai banju mana lot ital de le gut wara pago ba wal gal banju mana lot ital de le gut sen sen apago bal ki se guti al ko as kono gut kanya wal gal ki sen se dok ba ilon gutela al dok ilon al enga adigolin kwa dogol gut sen sen ila se ka dok ba ilon ina kwadin sababa sen sen ka ina kwadin sababa magal ilon gal sen sen galai ba ina kaun etenso guta kayin abajen nan ne fena duo guta ilon al duo ki duo mbere ina ja wala kwa ki kwa mbere ina ja ila sen sen ga ba ila wuna jisi din surin se ai spaliti ba marakidik dok innin kwa lon adyan kwa in kamiya ba aba iya ke bal makikala ba aba iya ke ba ala makikala ba awle dok namado gilon aba ilong no gute la long al duong ina ja aisa ila duong ken se nga bali ye kie na ye ki na ailong kidig na magal karinje nga nasgal kidin ga wata ya ai din sabaji ailong wala gisi ai gis min wala gisi ai gis erngel nama kaangungi nama kola sa inkerngel dogay kera dombari nga ali long na kuangi ras ki kuambi les gud ja aba jongona tarasin jegi laban jumbo kise ba ele duong ir risinga son ngang ir alie bele ele deng el jike jaw la sa el dombar se gut jaw eten so glaba dombore ini nangal ba remmenga na arremmen ka we nes boru nyet le kwa kenes gut ka we nes boru nyet le kwa gut ka we ele duo alba ye na kidem bele remmen enga ban jumma na bele nga son ngang ire ba ele duong ir rising ay duong ele al dem bele na remmenga na gut kidem bele jaw ide dio ele duong bulinga rising ela duon semenga rising ela duon otan songa kayna dengi rising maraji alni pena ye beledi ngay bal dombre kiden dora ela ji al jaw ina namba kwangi sin na jaw ba kwangi sin na jaw na dingi si ayba ela wona dombre si abakel na kurgule ela duon dombre sa genes gud jaw abakel na jurgulo men den parak ewel kwang namane njona parak ari kwale jago ire dinga kayin walga songa kayi ne jikin ko nanju mo baje oredon wala din orren ko nanju mo baje oredon wala din borun ko nanju mo baje oredon ela nama kay kidi nama ilon alduo kwale eminti na duo kwangi si jutum na duo duo si jutum mara jidin si jutum tabo ey jawete illalon erensial karin jangu tesan kidin bele gawata ja na denga ra ina lanjar na jonas kwasi orresi wala galna jonas tong illa du kwasi jawar kintaral kwadi ngandien domboreal kawenal kela kwain ina na resinal ina na resin mara abadu jonas ina jawar do baki kai do baki kela kwan juro ngjer ina do gina lomba alki dayan orren juro ngjeri ye jite basan kwadi nga kwale kangulun mara inkwela sangin jer ngela lole ay jijella era domboren dio jijella asa gud yow na kise na mayene na ngeye gutal herrai e to le kise herrai ela wuna den di uto songa jiviti adiki duom bele ya uto songa jiviti den dio ringa kay nas jiviti borwang ringa kay orang kela orang ringa na kay ngage ba orang ringa kay nas jiviti mara alqua en kam ringal bang ngarai albasbara le kabi nama ina la kaungi ela ringalilla ela duong ndio yumma alang ina joba le kikinje nga nyettingal jaying alamba yesi kari julo ina namana jonaske ina rambagingi lolo inkwela lan jabalen din tongel wala gel ela ringsi jabalenti marake mbulinga seba kem mbulinga seba wala gal dog dem bele seba wala gal kenja kitali pi kelal de ngorenge na den turinge kelal ye pl asan kela se gelba na ina orrele jingi namas orre se kenkela juro
nas orre si ken kele jiyo nama jelna ele duwa njingi nama ele duwa sawa ina le ten sogle ki ken nas kain dogola si kona nga na kain suru nga si kona nga na kona kona nyetin kele na kuwa orre ang kona kaba lenga na kele na ini kingi nama inkami nga sa kitabi nkona keng na maral ki kitabi ngewel kanga kinga si kange lumpi beleni na duwa bi duwa nama gal ken kona lumpi bas ki den bele jasan duwa bi duwa kona ki den bele ke na kangu ngele ngungal ki dombre ang ewel kanga na kela kwa dogal lol nombre ngadi ele kela kwa saba kwa lingal do mo kwa ndiem buru ye do mo kwa mburu bele buru to birina kwa songas kan ali esiligi ne buru do mo kwa nyetti mbide ire kay lompina se ke ngoto nyetti ke mpir ya nyetti ngi yingo kela kwa se aljumo kona akien kela diem buru kela nyetti ding asakay inas kay ngiba binno dombre kona kayal dombre kona kayin lolo namang eten soglaba janna jumuna jurgulo kien kona kela bas diem belenge wolgal diem bullin kien kona namad lakela na dombre an diyo kinge eten sogle jan jo basan en jo jikin kona kela sa se jengona dombre le yare no yengis belen kase ala dombre dombre en evel kawena kase lompi ala in mendinga duen atia pa kwa gena ini azang ainas ke intare dombre alba keringa dombre ba kiden dori maraka duin ina lay kase warpia in alkiden dorai na li songa eveli ina barga na ben kam mi yeten sokle abak ko en lan ka wona en kwa alie gut herrai ki in kwela sang en kerri e gut herrai ina se kalum ina kaung aba illon na gut ke lo di ko anke ba aba gut ke ki sense lo di ko anke ba naba ilong na lo dikoke ela gudal ela dopia na jundi na lo dikoke bas ulling di oke nar dingas ke badio bas ulling di oke ulling ale kai al kwa jahil kam me lo de an kai kam ma ilim al ilim ke na ke jahili wala al ilim ke na ke jahili wala ela gudsi aba jani jumana di ngor rese ngiti ba wala jawngi ti basan di ngawata jani di ngor re jawngi alan dim boru al duo dim boru lo dikoleke alan dim boru jonas nas lo ide erring mana wajab annan jayna ke kwam boru ngal tiriri jawna ko ausen kawe ay ndo batal ina long mara ko ken kala jide boru jangal yen ko elan dile abal no tiri jide re soar re jang kala ko al ko elan dile kabe ela ringsi al do ke kwang ina ske kwang jiwi en jisi bay ausen kawe kiga nama ausen jaya la sekwel lo al bay ausen kawe annan aliban janne ba side na la dole ausen pigias yalon bal ko ngam da duo kwasi sona alimel namai ausen piga ngwanan dindi yoke ringa baw asaji jonas jomel kwasi karjulo na je kienas kwasi jo kwale jome kitab nas gera egal ilal je ausen bi ala ila borule je namai la nguyalan kisan kila ringa kila se boye ye gise akwel ba kila ringa kwasi kwale gibi na yaslo mana ayini ba sangi bi ete na ba inkam mimbar nga kisense kwa inkam ma kirik inaka nga bangwa dayang abo mitil sike nga bele nga sasonga dayang abo aliye kisense nas na jake na dok aliye na mangye na ete kwa avonsom aje gida ba avonsom inkam abo ina najeng ya na som disa kaini wonsom kering ina najeng ya kiga balai aba ngwal enan kwa ala ngwal won som disi kan kise nan najen aba si longal se abele nalang adin lono won som akela jeri min tori gal pilan kana pagyal tori gal pilan kana pagyal tori pilan kana pagya ki ngene din daldin den janna isfali bola daldin janna le swago ba algi te ke ya dio kan tonke dai na ke ya na ne squili mara indik alye albas kona abonka alang abo ge jege na jenga ki abo ngasi stawa kaldi mera masi stawa kaldi deldin di lobe lo alba ke ngi ken jenga ki nan insa insa kalome ten sogle aba ari ke na ko en lan kana orren jutuma ngi na orren jutuma ngi lan orre tumo na irije naskel nasken ko na ki mera min ko na kani ki orre pori mera min ken ko na saddik ni vai saddi ba kalum si ela riban tabung ni je namasin kwase dok pirge ka wu ela una mera bas beleto bilisikal na belanga usas lomba na beleto ela sai long ina dengo reng sa baba sei ina lang ba ela sipi ina pe bana duode al walgal abbo al borungalenya
al borunga le ñaanas ko am a buliga kera tabum pis ini ja tol bo wengi na tongi la wengi e kena kela ko am buliga be na mbele ngal yeso ngal riya ina o mara ki sense bas longal yar karimpi ngi songa mara ya belemba mara la amosi wala meramsi al jundina kena mbasara kui neki wel turin tarifi naki uri basalan tarifi na put na madil bunga na puta kurtu na kapi na kapi jenan ko am potang am buru jonas ayenga wenga o yonga na jeyinga na do jeyinga na jago ide na jumma na skay ne kele mp ji na joba dogal dinta bu dere sote ay kaung elun na den sur men den sur si ton sikie nan den sur si kem bullinga kele lel lompe mi ngwarini as jegi ba peket ba de lo inan sikay kira lompe ini babara idin ala nya ba sang kuang isi iwine elnas kuang kele si ringa al ring ka mel ngara nam bawlan elnas ki dan ga wata fena dele ya mara kiri gi aba jelle en yo sang ye si kele kuam bullinga ja ideal ye ken ton ke nas ke na basaro gan jelle kuam bullinga ye si ide ina ngane ja no no bas lo so suris pe ja mara ye so ngari ai ki sense awle nang ye din jabele meram e din jabele ru awle dai suru alke din jabel ka eten sogle aba illon nas gire ye ne rei bay mak na rei bay mak ulul na karitia na wonga ke ba na jabela ke ba bay ma bantel der nga mel na rito do anke ba alba je ngena ma jumma na riya ke ba jumma na dem se dok atine na pasul na riya ke ba mara mera min ke enje nga kera al do jel na injuro al ye trik nyukke wala ye ina long wala ye kaina ina pota pota enga mera miene din jabele aba ya akera ba aise la suru si jigiti la suru lol ban do ke yela ke do on kere nan o ban jela do on kere nan o la suru lol atin ilon nan ye akera ba dai mbulling aba mera akera ba dai mbulling an kera ba dai mbele al kay ne kirsing aba mera tong illa do akera ba al dai suru ke dai mbele an kera ba bangiro joba sendere ngal ko sambure ren kenga kelena la sunu kaminga yedo banya na manin sunu ko kering ren rein reitan manin junge boruna junga nyet ci sense mara ye sayina kena elasi alba ye na lompi den suru ngini na sa kona ki den suru kena sa nyet ki den suru ko na ge sayina elasi putton tiel ne gene gene dine juru mbas lan ma manje ngana mas ngam ngel ulul jang al ka ngwale la wuna bele ela ko sunu ka merwa sa yalumba lakin no ji yang na kerin yang isa son setin meram ziki tawas kalde son ngoy khonna meram se awuna lo son ngan kente bu ngale yen sika meram se awuna kwanta bu ngay khonna dai ngorre awuna kwanta bu ngay ndi ndi son nga na kam muta akitan aba meram son nga kere na in ange ay ayla dai surun karga banina don kay surun karga minkina lekina lekina sadding ni bar ngay sarale ya to bisan balla na bam bu mo buruna janna ya dogle diyo bari mara kise ki kalum si kay mara wala kwa kital kay na tarika we ten sokle kaluna sunu kana na kaluna mera meses kala kay ne na kala bana tori kwa kala di na kaluna ke mera mera man kay nes kurringa mara ye jabel keringa bas etete kelel ina lomba ele demsi alba atenga njuo alamba ina langau lolo allo tawra kenga na demjuo aba ku yel na ringo ele lola wal dayten ele ballo al jijabil jo jabil den dayin ken ken diyo de ba daytenel aba lo abas lo beto ay ele abale le jabil si bas kere jelel kaung na ele lo al kela kaya kay na daytana ele lo tur ture nga na ele lo kala spingite na yedok ning rey en namas jabil kere tire kere na mara ka jala kuel ba ay nga kuel na mara dual ka jala ni kisense tanka zonga ko ibamna mara duwa bani fena na sabur pi kiden janu lay bas rit boy ti kise alan jato ken kunu fisge inna na madaim burun tari na dai rein tari bar ngana mako la len kwa ye gut ilong allo lo le ngana pay diko dirili inna tore dik ka wala la ngwa ala masara jele ka wi masara jelen kaung ela wonne kitare nga kensena ke masara jakaw eten sokle
duo ines ku abal babur si el na ana la tarifi na kal al erdike na karaba gere la karaba na deng den tokol appa kwang akiba ila karaba be inkaba rinat yel na jana ma dawre nyana ma injal karaba sa kwasi jitimel lakin mara yaibo ila yaibo karaba yaibo karaba abaki sense karaba bangin lunna karaba na ila na kwang al illa kelling lot lel den amma pale kelena ina ba sa erdigel na jazi na nasjegi nama illong ya gud nama illong baranga kise kikin songa murrempe dale kwar o report kwa songa ki kalum se inalang lakin markinal kawela lan kwa kalum se lakin mamra bavra tare aska wana aska rengal bayan rikangi eten sokle del dine ngaba lona duo duo le erdikel yame wol gal ki nuje gila ele receive njonna jurgulo tarasin aba lona ele ri longal kise ba weri mengya banki ken se ba tok tok jurgulo na jawar anande mini ngara jarangi de dio ay ay se min nena lombal bakki nu egele tururu nama nama namas guda e al namas guda e asa guda nena lomma na gura na lan kwa tori ka beru dio nama lo ya nama jomu nas juski na uru yali mara era lon tas ke len ay kwa asin jalum bade minin kai na kai na kai ba adi duwe ngwa ya sa in lo sia le tel jomu adi lon na magarai adi lon na sumuni al jamu nas gojo ay ay sa share enja tok tok ay sa perrayanes den arajara ela una belena den kawe ina lombal albat alba sakona tururu kel turura den kawe no ba belay ina dina ma kirsungul na ma rimmen kawe la bela ba kirsungul en den keringer na ma kagilel gal ka bele ker ken al perya na ma kerel na ma den keringer ribben gaw na ma nyettim bele ye na lang na ma ngela dombare kamile ya kangungi alan duobi dogu ti ara de ngara ra nyem bele kanga na ay bele ngana kangu ngana kinga na kampya na lombe kwa ina lang ay ana ay kwa lang ay aba ina kina makel kise na maden tur ruzika bana ba nas ke da ke den dora na dogu ma nas barukumo nas barukumo ke den dora ete al duonin kwa efere duombo el wala dictor nim bel na ba nas min de mapa kwa ke ran worre bundul kayen kila duga sa kayen do yega ba ne alla kise el duona do ku rokitas ke ba ala nge tari nge tinden ditim ba baske kila ku arigin dok na do gas kayemba do sa ke dia argiti ala nge iri jail as kayemba na boru wa kin jigel dan karin ke nge ki ken je ngal dan boru dan si karin kawle ne ki o rapport war ke dan suru nan war ke kayen ku riga kira in kamial ku riga kayen kin nan war ke ming musan denti le ming musan denti le al dombore abun kayen ku nan kayen ete jigil kwal dan karin ren kele ay kakki ni mangi kali ni it ke ngena kwadi asan ki kome ban songwa ko nyon na kiya kan ban song kome kela kwasi kai ina ki al kai ngai ayanga kinge kin kwasi asan kome al ile kai ngati nyanga tini ya maraki en sis dora kaungel bas ba dora asan kaung ari kela lang akare ba duri de den au yuna tibingin de lang ngalo ari lan bas bete basalan betos ban nakaj na yenas boye kela kwasi kaya nga tinya nga tinya ikela maraki ko ragas ka ngol kitar ka nakaw bar nga illole na bayalang gi kin kwa gutal yen nuri eten sogle ba pailo di koy aba pailo di koy kulun nay walam pay jere aba illong na masara ya zambolo uto az joba aba jo mene mbaki ko alo inang inan nay nan jodan dom ina batiran sale longa de na jono batir le jawi longa de abal kiri kias kor ke na majona gal kiri le jawi ele itialji din ho de ho jeri ne na joba la ne wel asa masara ye jabun wala sa uto jabun san gerri ine na gut lo di ko le na ina long maraba en jegil ay abas masara je jela wal gal ele sale ala ele borun ko ngem batare ya kele ele sa ajara o bonus kerri ngeli ay ba jegil lo adis gerri nge lo te ya pe ba wala na lo di ko aje il ba wala illo na madon ina ko ay asan kin sura ngase gar nen kawa lo di ko lo songa war jeil wala no ring herra wala herra songa war jeil janna jeil lon te ya na men ni fe na herra ke lo di ko be elo una lo di ko herra te kalibi o ba de ngri al men gel na lo di ko al men gel na herra ina nja ba jeil bas na dui na herra asboy te be se doktaga ba jeil bas lo bas ye herra jarti diko ba jeil bas herra jarti diko ba jeil na dui bas asboy te bataga na ye kise na maye gut na ma inalang
gut nama dogi ena juru se dog ena lang erengel gutin te ana meni fe ana tabun dio ke la kim marana ki ulling ayba na ki ri e dog lo ena lang ereng ulling ale kai ulling ale na ko en kam aba ki jahala ayba ki jahali na ka ela un asa gute la sigi aljana din tabun setin sa so ay pissinge ki ko ranyetinge maradin source as jalum bajiki jang wala kata boy aweti wala ko yinkayge wala ga doy ngore ayye na aja ngita badoka san ki jure ngerren ka ingutial ana mangel na lole ago aidem dugoltit min do ay si o ana kiles o kin ko kelen kitin alkien ayanga ni ngi al apayi marakin jelde nga ka importe ke nakin na nakin ko kit gena tinkien aba ki ken yan de male kariye na kien gute na lomba dogal ki alki kawalin den dora enga wala ki pagan dora enga wala lota de birinjalan do asam bilinjan su kiena kulena so ma denga wala san ka wal su kiena kulena so ma denga wala san paga kiena adenga wa kien kwa kidgal gal tin de malekeri mara kwa kisal de malekeri do kwa de kiena kien guta alkawe ki ka dora kawe ki khoro yen kien kora denen basi jumona na puntas de xol pi na koro kelil ni jumone na kwa taringa do don adinga kawe ela wona ki kwa kid aka waran taringa kala di se kal kisen se taringa tole age na dora ka ne ba na alkan ela wona ta kan juro do dios kan yina ela usi as kan yi dio as kan yi ba alkwas del diziki do an kan ela herra akira ba kan juro la sako del diziki do an kan yi na ma do giye na uto ela son eten sokole kina kan min barngate lo lela inquel dobi dobarnga kwa sasonga kanna kwa mborungale perrakena adias kemba alamboru kene jumana jona ore duwa keba akeba lobi loki aten sokule aba elong naskiki dombrean doraki sense kirgino azlomba ore duwa mboru borwal nyangalan dodi ke den dio na soli nyetim perrakie kwa de namak dogie na borwa kidle kenge na adi guti nang elena pissinke abagal king den suringe kela de nyomen kela dionja men kela pissin kela nan kay nan kela gena kay nan kela gena kay maraki guti sa bakawiti nama inkam member nga wala gut apana ite aske ba barnga ki eten sogle alan ki ingwal dem borulo di kole akeba kise ela illa ba sayba dakin maraki elo di kole inaka un kenjalo makera lelong aba jongone jegila lo di kole it kena kwadi kayinga senaki bullinga toya kera kanna al kwasi tamos duiti aba na kwadi kayinga senaki bulliya kera kanna al borusias erenga bala man teafia kwadi bas kayinga naki juro kera kanna naki bullinga kera di ki kwang orean ki kanka ki kera kanna na bakwel boruamba ina di ko wina le kya torik na kwa kwele basanga riker kerringi na duwa ila ila ba donga kane ba imbelen alba yeve sinan ker ala akeba na duwa as erringel ba marate ale del dine ngana tawandio del dine ngana tawandio engi zon ko boru si asan ker ne ba ke la gena din don andio ke din tawandio le ke ale din gel do sayen e bas gerrenye kin kwa e in burun kwa ai kan ngana kin kwa ai kawe na inan kawe na kin kwa ai kenge na kika dora kenge na ai long na inan kal nga ai na ka din wado alang inang yang elang bang yang na adena lombal jijang alking ayanga wenga isola wenga ongal wala wenga osondige anangina lombal jijang alang jengi na lal kera kwa king din porre na kim porre na kira din king porre king king asa jay bay yense bay ne tabere nya jijang yenga lang king ina lang na lang ela tinle ka wona ina lang kawai nal bay ile rasgi impir jenja wona jamme bikin kwa jang kwa ge bay binere sai kawai nan gido bajalo mina lang lakin mara ina dora jaan ko el kika ala ngela lo diko sa masara ya kel na lo diko to wafi na masara ya ali kai ali herra na de herra ela lo diko si api lo diko si jurung lo no makasai lo no mateyasai nama incoming kay mbaron ko akital ko amboru wale kay baranga ki sense english long duo al duo apai ki ayenga
ye an nang dombore abo abalan som je kalum se borngo de kene di ngusa sota writing na jegil ela duon de boro inan te hay na inan ka kire na jisi ki sinan jamma longiti albe jio de le bes ki giti os jibe nyamen ay yo bikin to ay birnya ge ay arabi so na sa arabi ergi ay te ya yuriya te ya ngi lakin mara jige bes kene ski giti os kina man kami ela u al kala wata sa jidin surya menin din sur sikela na la jwa al inan ga so ay al ina raja no in ko lan dobi do de njoru le nja alan tabu kirinjawi na nuyi kirinjawi ayye kirin ren ka jonde lan den tong elasi juru le nza kirin bed den tong aliyasi dele kiri ay ka kurun kirin kya ne dien ergel ay ka lole kya ayna usura kirin al sai kwade la kayna ay kalnga illa kinaye wala baye dien de do to na duwo banjumo or usura dien usura nyetle banju maji do to birjang nan juriya kala ta yaji tina ta ya na alkela kwa kin ta bola do guaja ba na elon san kela kwa sidin asas lo al yendele kai asam birgi won sa elon tariba alan kwa nyet ki buru nyetting mustawa to ki in ki sense na maro kiri kai mbarnga kwa kital do lan aba ga al buru wale kai barnga en kam min kiya nan eten sogle do kalom si lo nga kai na uto ni tarage na do pal ko alke no to do giga ke ni lodia ko de ke lodia ke se lo ke niskis kalum na lodia ndo sare ngi la on jabi lodia ndo tar ray trik baru ker la ya na na buru buru diko la ba arang ngi la sare nga mesang arang ki dore ngi la nyu lodia ngi trik doktor ray na do wala sinke na kasinke kalum se na uto ke la bat ko ngire ke ngi sense na mato gen akam min ko kital do kien ko itin ke kire ke banga aw do golan anu gut kawa na jiro aba ma ni fenes lompe itri kin ka bin ko apori le tin ni ninge jiro bo ona jo anangi lonna na selema wayenga aw yonga delling gudding inde lor erdig gi dog bay tri tabu yo ela sa jaa ela badi mara inal janna sin jiwi in na magal keri ela wona ki ko lan ko akide ke tabad deldi lela wal galab di lela ina gutin sababa ta tawur diwo ke non dul asa na gidin rasa urke ni jiwi eteng ni ayba eteng mbam kere na dinge la lake aba kindo mara kera ji ya nyeting ake aba eteng kere el wonna kin kam ndo bi do so gala uwi be na gutin jande sabba kwa kingal al gabli ayenga we wala ayenga we nga aw si iso nga kage kela kwa ndien tin na ki eteng tin toglage erike nga ta eten sogle ke gutke na eten sogle ke na dien tin lake aba na adi lon na tari lon al in gutinga la yele duo pialam am ti aba taga na may na in kamin kwa inang do to gala yu ba an nang sa tur tok bir si gut jaw na may yerna yu an nang ki sok tok bir bere tok jel wal gal ki kwalingin dio kwalingin soka sabi age ba nang kwalingin dio bere nga os del ngel ki wonga betara si na dogola si o baranga ke koranga nyetting o dogola na gut kawa an nangi dur yu ba ono gut kawa kisense adi ji yambaz jawli na daim burun kense ma kera se bawli si ela una al kwam burun le ke na kwan so male kanna aba lo le kein al gut kawe adi illon na do dien do mara sa gut kawe illon al daim buru di ko nyetting daim borun ela sias kemba mara ki ko la sanye si ki ngal dia kala jaw daim borun ke la algi janga algi kering na dia rose ay kering na bitor kadim baw na ko ay kawen ya le tebe daim borun na ay lon na pugo nga kana pugo di se ay kering na lon di se ay kering na kana ka aldinga kala sanye si na yemba na sin zakrem ba sha na ndo adi ne fa na apainga alange le den sursi ay ne gile be ka do ngi ti ya ali na adis dog long doki dalil asel lomba ela wunda doki dalil gias jawle mara gias jawle ki dalil ti jawle ti barnga na men kamin ten sogle ngwa mboru ngale na ulminga ali na ulminga bakke kay bakki guti guti na magal ye na en kamin dok alan kwa guta kit ka wa alan duo el balang ji riya indeling alan ji si riya indeling le na ji sim bilang di intara le fe balba do ngini inal kwadi kunu las kwasi nga ma bide mbele bele ani alai ba italai ba sang lompi ki egis ke mbele nga tin wolangis lompi ken sala nga tin wolangis lompi ken teringa tin na lompi e
balba duose erit inin dulding kwe benang ho lom pi duose eribal bang inin dulding kwe eridik bona barazini lom pe ele realia bona ini gizi de ne gizi soria de tarike asanja ki ele dora ele gizi ni mara abaji ona jio ela wada ela esina yesi den tariki ya ne jio ne jio jato basin jalom dogal jilo ngale je ingis ben jal jamel kera ko ambere na kin ko ambere na kan kan ni dinga ni nangisin wa ku do inja an ki dinja ela duon dog dindo kal ban to le nele duon ela duon sama to le ala yo al baga wata ja ko nele lom bi mingi din kil madielo baranga na men kam min ina gutin sabba ko yar san gud palinga nyete tawakkaldi alba gudle gud alba kawe san tawakkaldi wo bela khas kital ye ina gal dain dain se kawe so wa ukin aludo kisense ina illa kayon kwa kital ye ela juru ela pasire nang en anal ye na kwa keke na illa kwa dio illa kriya lo idle kriya itlo wellege kayen bar ngang rendre kalunas guta lo an kawlitia kaluna kerele na insa so ko si moindering porren anina kin nanina kin kikin ayan an kergal nyettin na kerele tara ki gabalai tige de ke walga ele de ke nas do kerren ela pugo antule kise e kamba ngasi ina na yenas kunyirle kele asa som kawle kikil man si min asa som kawli na abangwa ski jawul kawi bayan eska na min barnga kisense ya abangwa dai suru kisense yengena tarik wage abangwa na piri dakki kana ina ngal dieng al tirin da kokom na nyet kawi ni na kwa ke ta ja agi na kai na kireli na abangwa zai kilma si moy nga asa som kawli alan dogala gugta wana abangwa inan kawi ni nyettin ding wo abake ne dum ngere na kalwe min jure nga abon akela al dok ki nga yans kay nga na ma wo bako ne dum ngin kalwe na abon na ela guti aw sen kay ki kona na ki jaw na ki kelman si min ki na purgu la kawe na ki na ki kurma kay la na ki na kay na ki na kawe mara wo abako age na madina mas do puro na jase na ma dum ngin jelu do to do anya ba sen yi mara ba jal fa tok birke jal fa tok assalamu baye kel gi sangami wala kel sangami ba jël fak to bir in duo boru ñet la ilon kidik ala ngi ci jéza kan ya sa digni ka insi man ni aba ilon na da ke in duo ci kazatu na aris ay jongo to bir ko andio nas jawlo na abo andio keri nas ki abo an urno don bare duo ci ba awna lombe juni na ke fas nas ay nga songwa di on awna lombe juni na ke nas ay nga songwa di awna pa ko dugu mbele na ka erin dele kisese na bara awna ina lan jay abon asi yanyi si idalke ala ngina kerel banu wo kela dungin kerel na kalwe na abon asi kelmanen si maysa gut palina na ayanga iso la onga sa kena soma ke ban dola gere ka onan dola hokile na kwa na abon asi kelmanen si may wo ena lon banki ko an rakawa ke abon an rakawa ya jagil aliana king kamen da to soma sa son kona ke abon an kani na kisese nawa ingwel ki ay alang aw iting erisi apa long na kaw wal gal alang alka ay asan kerren ki ay dora ngana ela lo ela guta la ay kasi ela lo di kolera ngira wala dele sey aya so ki boray na ki borofa tay barnga e ay na namaga li tir kurans dan tombalen ko de kelkam dama ko ngana kay nga aso ki boray na ki borofa tay

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: E asso che braina che vorrà fatta che se can soga a doc ritodo kringa skundeva a ele una kinga se doc a chi ko ange tara kai e ina tore abajal na jona jigina ko an makilenas daim borusin ka gul do avani vianas kona kinen mpi na kitirin da kona skwa se kona api egel na jato na kapi aba avani viana we albas oton karga karotia na ka na kanga aba jona jigida imbele ten sokle ne den buruke la baske na den tongza to baske na skawe ela al inala ngi marakina ma kisen sen ma inan dabbin ke atori na adi duo el nas ridigra sem mpia i al inanga akiralam bosku ya adi duo el nas kona pia i jato akiralam ba inan pia na makele na ikalinga kala del dinke la kalinga nyet gi sor ki ngi ngi kan joro male ka ngunga la nyen kai na del di don akai na kira del di pal kai asa del di don akai ba jato dok janana sen dok don akai ba kisen se ki na makele sen akai na nyenge mara lolo inanga ba inquelete ore duazen di jor tare ja kene nyet nyenge na wenga ba wala wenga ba mara etele sar king coming al duo ore duo ina el ker na king uto ansa baji yela lanja kese na al kwa dal dia kay nakawe ni gisi targis dora jaroti ala jaba bas yo lolo al di ngore yo di ngore ngwa jangi jo ele ki jiki jang an duo kena undu neski lombe ndembele bele ele wonna kinga zidio songa ere kulgi kilombe ndembele kare kigal na lombe ndenza balki se ming war alien dai mburu akele balan kela lombe mbele kirse ki ming war lombe ngwaka nama en kide ndige nkele na skinga se de kugul na kina mamandok lombe nden sen sen jalom ngira.

0: historically. As a key war on Kisense, Kirgi, Namakel Nagal, Duka, Namakidi, and in Kyo, Namayana, take Kyo Naska in the game ever. Kinanamanya, the Yangabakin. Or Regua B. Alangisungua, King Kulding Awala in Gil. Alwong a Toran Tas. Alwong a Toran Dien Tas in Dang at this betting an Indian Kering Wing and among El. Nada de Kaim Bang Alepago. El Lo Buro say. Na borunga gena kelen eski nse kayen bote na kuri asan ki la buro leta asle karang ela sala asan ki mburo se aneka ye na mukerin kawen gena ki reita teya kawe mamang na maro gjabal rokanya kumena elengu na kundula eski nse en kama eten so leji duo se aban nyokya jelo bo men buru le buru asan jalo bal jena dem buru den tong jawu na se nyamin di na jaw se ala jiki jangza kina na mang kwela nduo biduo le embeleken dense empago bara ki muto ji aljena jaw as gin ban do kero nulas di oper tipi al di ngore ngene ji muxtani jan din tas ke lompe ngal jaw dua el bangis ji per tipi na ma do ki kan na muskila kan dan tas le dok ay ora ker se dug yonde a jana do ker kena illa ora do ngale juru deng ni rubba ya na alang lio enang da to bele ko el mending an nan ki del ding bermila jal mata tabum bi ngale juru si lio na te ya la pingan ke por do ngale yan je ba marani way marna na men kamin lolo alan in kwae ye gutal herrai gut nan ki korra so ngaela na na lom bal bale to bire la kwa ki ngi kere dio ki ki ngi na mes kurri na mes dan bin alba ene dio bo bas na ma na ma in sitte bu ngale pisin bi ngile na ma hadu na masagi no ete so kere urgani so ga mara ete so kere mara kidik na men na men bar nga kwa kit alan gis ki ngi dan lo di kole kelal nes herra kelal na longola gut palinga nyetti ngal banki ke nje an kerge lo bi lo tawais kaldi na dog ina lombal ba gut palinga porem beleng se deling lolo ela wona ki kwas ka ina kwa kurul na kwa kinki sense na orren kil mage na orren kil mage na dog ina lombal porem bele an se ana kawe gut ke se ke ngana pya ke kwa ker ngan diem bele na ki kwa ker ngan bulling mara de njurule ye eri kertinga insi iwele inal au yala ibo maralang au den di ringa abung namba doing aye ke abaka ke la aye nke ko morale awo namba nyet apo ngo baskin kwan di ona kwan kwan tole ona kwen kwa ti tare ya ko dora ker donin kenan kenan ide din kenan ke kala gari man gutpi ke gari man bulin dora na ke gari man bele na ke gari man ka la ke mara ye bandi ngosma dungoi na yanga sen kalamba ide karal al duoge na di ngosma duoi wala di nditi na makwa ke ngete na rangi kwa ke na gar ke gar man guta ka wegel dete ka ngena ke ngamburu kalol na ka ngela lang asan suru kai endalangi mana na man kamin ete le sar barnga kisense arin gitelang orre kersi ginel undul na di orre kariti nais imbeleng ya haji al dig o wisnanja kaba duimbara ere ngina ila orre duwal undunes kase na belen kaba duimbara se do se ayin orre kinan se kayin kwa kelalin aba kwel ba uno kay mara kelal nes angal aba gal kwam burmo liyo ba uno ones i kwa kerngal ile la muskilay ba lakin maran duwe de mburu juni na mundunes kase la tong duu buri tines melen jele real jo to la bola dingere la ya la ba hatta kin ko en kona kin zatu man dombare zatu wasage ba kin sina sa dombare ngeingo dombare ay dombare al ka dombare ngewelang barna kiga bala ko adi kay manni ngi bele mut kariti lakin mara dense ba ye inan kense nga apo ba tor gi lena alba ku nyire la no tuske nga ele mara tuske adu na lomba nyet genes ki nga si unse yangi tuske alba dain tuske la na na man kam barna ki sense guti annan ki kwang bele na kaw au na koran au yarti na asangi jerngel ide dio jel na abaji ajemba ele gud jita bun anangis ay nyanga do gena sin jebe na ja ele lengis jisi lompe njala njene tabun yang a aso ki barnga ki boray na ki boro batay ki se barnga skay na kele sa to bara jutumo jizo porang ko aso ke sama ya ki boray na ki boro batay ye ki ngambela eten so kula kana kirsing aliye a lo di ko herra sel ban ni kalifi na kangile lo diko banke nan almin ni fena herra ile namu sekena idiye na kangile na namay kai aliye herra na mai aliye na king wal guti joru na madogina long joru aba ni fiona herra di okari wal gal guti okari na mai ngwa baki ulin doraiba na ki jahalin doraiba ela ki sense ela duola den sur na fim binan den ken kwa na fim binan den ore na fim bi na banke na manin ke ken ja aba ya sim mo agen ske lompin za baduk ela un lompin ge swa aba erikane mining al din to ngwa ada embara ke mubarak sindo aso ge samin ki barai na barpata barana kerre gen ki sene soga jumi ba asiker do gen bar mubarak asinga songa jel bara aso ge samin do ki barai na ki barpata awuna jenga ke ngina no kundula surwa se kilngel e ki kaina kaw e alan uto anse ya ki sika na alan kwa o kundulo banes ki ngasi ki uto ajura so kumeli ene na bado kumaisun sugar aso ge samin bara ai ki barai na ki barpata na jago e mbara mubarak wasen son wayel maisun na dogase son wayel ki boroge semen na ki boro patay abdanasir esen ahmad bara do ki boroge semen na boro patay au na jangete inyen skin ker na coming egel gutal yena herrai mara ela herra de enjalu malong alankiri nan ki ulingay inna na mena ki de enketen eten songle no ki de kinangi songwa ela sa jenes giwi asa julba aljani kin kwasi na din to yin kwasi aljena ide abon ki metin ga mai dai na kuin ake ba perin asa kawze de ba ke sa mai nin kuin ya so na mali apirga lo yo kuin na makai kuin na madin to yin kwage pirga na makira kwage le tin karaye ke na mai tin kira to kwage na ene kuin to yin kwa inas min ba din ko alji jeri ne in nakin lo ene kuin siki orre se kawzi duobi do ken se ban o sake alko an renge sabatal nyana si yi ko amburu wale ne kital da amburu ba o ban sin skivel na o mara annan di ende do mbore ya kara na mas man da ende mbore al ken o mara da ende mbore kelen ire renge na kelen dina ma do ngere ge kina na ma ko el alan ki se kela uto ngadi sekundi al ewel kay net ki ngati joro ni rubba pie wala sakalong ba wala jannan ko akam ba wala kiyin ko akam ba wala kiyin ko angamba de gete so glel rito le yel na lompegi dombre ale wasem biana ke la sa jo bana ken tenge a yurine allon bin ken tenge a yuri e ke le wala sa be nalam ete gi kimitil aba gel na duog region tarja na tar si kuseja duog is lobeta na tarja na tar kuseja na binya jaba e gel el duo el aba ski urma biana me ritrigini kwade kenem min pellete ngini ba na kaangu jikal dora jonga wala kal kaiza botin tarre en kawala tare sal jawlan te en jasan dai tuli aja ba kinna ma kensin age na en berga bar nga ki sa songas ku mo setin mara elatina e balan so ku mo elatina e balan kan yurno rubage elatina e balan kan kilma rubage au nastabum mo so ka ke ku anginal ku akeni eram da ke aso ge sa min ki bora ina ki bora batai kin kain se ngagena ki inan kirsing ding rai ailong ilol aidog jagona jua bian merama bang kinan tin le dire son putoka sa sons putoka di le kise alam bidog bay lobe lol bo wor do ntar jana bamja bidog alam bay ele wona kin si kalom aba arike na kawna bi wori bi ele ri alange menal tim malange bay ndal ba ete ye ne som se kona kikien kona kane na manyena inan kinne nya aba longa na mintari nga kerngale dog minwar inan kingine sinkina nang ina kamme ba yanku e keri ete so le kin dan jalo ma aba jela duwa ke aba rangel nan dan buru jela duwa ke aba isan kinga buru be jela duwa ke aba lan kwade en kiti na mara ya anku e sinui ka bana to ka na makel na kika ta bayre kagi kel ba kika na yanku e kai na ele bela sanki yanku e sin kwa yanku e kai to bo lan ilgi be kela na maru boru wa ge na kela nes juro wa ke kela kora kalu yankwe yal make namai dien good kane elaliena ki dien bele pingiti al rijaluna kai gawmana nisa in lole ki nama elalo al gawmuna den arza to akuroba keri na akuroba elalo ire khalas duo elaliena gal min wara ko el bangutu nga pe wara gutu nga pe ba elalo tire gele si khalas namos putu dou tipe ya khalas namai ko na yankwe sel mas igiti bas numbas ka jiro bana na arakansi ajel bana korokansi ajel bana min warin ka jawana ka pya bana na aslo mbal pe intare nga deke ni wong ko yiro asan e lo san janyi e la wune tomba tomba baldaiba dela dela kebi yero ga wong ko do bado do ina lompete wa naske wa ngereji karusin keneji kana kasin keneji do kirik ne mama ngi jiti tala ini na tonto songwa kene singi en si janyenti ina na bado kwa gena kelne kinga si tuka a ne kinga si ki dulun dora dengai a ina so ibara a ki borai na ki brofata kise ki nama ken singa na kersin barnga lobi lo albain au bela kital kay na kersin ngalang au na starika na bado kidi gi long eten so kula bani fena duo gutke na gutolle la se kal ki sense la tolle kwangi ale long alan duo ken eske ya si moke era gut quasi girgon was faliti na tu quasi jwengi faliti na tu quasi ringa so nga faliti mara aba elong kitore kanen kanen kam ai ki ore ke ore kwa ki alwa yang kwa kan ai ki ore ke alwa yang kwa kan ki ore kwa ki inan kalum na lobi lobe alba ki na inan kalum la enke la yang kan basor ngaz spia ka wan dongore skin dileng na kan achena uto anse yang kan kerin kundi na uto anse yang kan sa kerin alba kitalo diba kwa ngore yang uto ka in stari ka wa ki wala sa kalum bala kwa di ki ngasi ki dulun dora denga mara ki se eten ba do en kam membarnga kwa nyeta kein ba kelali ngindalang kwadi kein nakien dimme ka be se an khalas nas kala ore akergi na kwadi ba en kai al ila oren kwa gina sa sonar yage mara eten ma sok pago na mako el duobi duo al kanyo halo bi lo alang o gut annan ilong no duo tin as jaim ba songa annan tinin den nus ela ji gel na jonga na jolan nun jamolan sai jabolan kaja alan duo jabun annan sangal tok bir na jabun nas gut ya alan di duo ji injalo mal tabun anni kerin jawnga sai mba na kain dola kital do giena ko amburo kain bana kital ko amburo ngale kai kain dola so dok au semba gut de songa na au nas dok barun al dinga ba songa inal baka warin wa elengan aldi al elegadi kein na ina nanan kerin na lolo ngadi kein na ka kein kin nyette na basin ambaro to dok ela dok nomin guti na guti nga pa ba yela ilo al duo do wala se jura fe dar simbi ka ina borun ken kin ngadi na dai boruki ne ngasa al borudi ken nan kere na sken kin kan na ela sabang ela borudi ken nan kere ski ken kan na ndere gal al borudi ke nan kere na sken kin kan na na me kan ngwa bar nga kisense a gutpalinga se songa ausin kauna tawaskal de yoha gutpalinga puto baring neki azakalum en lo di ko si duake ban to ga jawe lebi bikike en jirgon elone kinse kalno gutpalinga ke na de e dogala se gut isi kaule tiana ri aske ba adi ngire se ri singer te kalang ri diga bon kay yin kelain na bibang gutpalinga na borung herra bibang nang lo di ko si burung gutpalinga demba den tabele doksi kain se majere kain kinal borong iso ngale kain orrendo wala kaini na iso ngale guta kawe borong akergelle kwade njum monan kwa a gamanga boru wala ile iso ngale gire kawe na kwade lokeri iso ngale na kwade iso ngale gire kawe bara gial jene gire jo balone jene skel jam badin tabung enja dok din gut inal jaw ei ay long asan ke ka ja kwela lan jona ke din pe yeri ala lo di kwela se jarang na juru na je wala ke ela erra bayin kwela lan ken illa ke la kwam buru yow wala jonas ke tara ke ja wala jonas ke nun jam buru ma ker ngale barna sa digni na ki o report ki inse kalum elan sa bakise ye se kay o report aba ilo na starin ja wala kise na kwadi si erbet kurongas fiba sa dingni bara ayeto wala ayenga wala is kise se denga raba kurel tari tal indelin denga raba kurel mana nama en kam bar nga uno kwa nyetin ka kirkarin kwa kinal kay na kwa mbulya kare kwa kila toringin si na ka ka ka bar nga ki njurongas kare abello kerens bello ela tirangana intini na ariga lompin sabai duwa ke bal barerel in duwa lompin darfi ne duwa lompin darfi ela ridite inditini mara surun sabba na burun sabba na belen sabba na simen sabba kimbanyet to birban duwa ke bal barasin nan wa duwa ke bal barasin nan je khaya de eten sogle ka kiyiga na duodi nyangana alko akane na gebe akulele kiga bala salon bakela juri nga tore kalan kiki ngite ke lekela ad duodi nyana titro nyola duodi nyana na ismok jula na duodi nyana juri na nyola na jalabe na no akergel bula kidimba ra elangire ilanga de benjen indo kangi na juri jula kang jalabe na jula bana duingi na saka ay de langire ga de benjen na tabiye na ariel ni fena dulding kwesi lompi ye ini ela lompi ne ini yesi nang yesi ikhtira ini yi ina jeluba inang do al ni fena ki uto to linga ilo barnga abo ko ngas kerringa yeba ouge daldin ni yemba ouge kinal al se lompi ko azaba ba jitina to le jitina to le jitina ma erbetin tabai naalba kusena erbenta no mara askalo bakwadi ke ngi jitinga sikangusa wala askangulba alba tolei balombin sabai alba jiti ba erbetin sabai asangena ngalum awukin no mara derdi kene indelene gisi lompi gisi jiti gis indeling nama mara dikena korongi din sabba ne yi jote ngasan jeim namaze ke dora elagis kerilu alangis ke ela tim ela wuna jas jeimelba alang ina langa jarne basan jengo din sore la ze nama kin jittinga o kinle al gittile gitina tolle ke o si al kwa ki ga balay duwa bani fe na tolle se fi balom bi de ndi oke na lom bin ko te nga de ndi oke na tolle se ina lam bi na duwa bani fe na ku se se fi na gitti se fi ela ba erbeten ke nguro de ndi oke erbetale sitan basi tenan kuro de ndi oke na maskela nsi tarifi mara kidig na ma jido gwel ay asan in jimmo ina lompin sabba adi ette ko kundu la soronga kengre ya hay jidin gibe non na yingi be kanjula na yingi be kanjula gibe ng aw kimitil al in duen gibe no ker yula na in duen gibe no ker yula ji kilma gelan kellingo na in jwa jina dum dingi be na yula mana duengin ka jisi alamba jiko ngolangi mota gil walamba aw yel walamba na gisengo ina ayba ela gebben julo ela duo al jula ye lompi ines kwa na lompi den dio ke na ye ines kwa al indigi si julo ye duldin ko ye saba nyamin e inal bakka angete al sugio na etel ayinga na etel ayina inang awna ete mamangal inanga na ji ka akabaras jambal ye lompi ne din dio ke ne jisi ergiti ne direction den don ake yenes ergiti alan kela si yo inala mara gina yemal bakana kana ka no ye ba suri nama suri su dogi yenes bau ye jamba ye la wuneji kuruas jamba suri nye dengi nangye den di okay mara aba ilong na tolanga bena tolla kwa si aba si jitinga si nes jirgiti ela jigal ba erbeting erbeten din di okay namagal din direction ni ki ergiti namagal erbeten es ergiti din sa wagi yai kenna nam uto sa wagi nam mara guta songa barana jurgulo kweli lakin mara kenzi ki kergen sa dogore eten sogle abajel na jona jegila kidan ore uto sa ngwa ge na stala nga ge ela wu manga sa kiki muto nga si kergel ka min al kuri jige walgal istemar ital el na tinzi borudio gi jundi wala ital el na jundi na ete ki kain si tonga denga nkenya na kwa kundra na squili na kainsi na jabela kayan jabela ku na kwadi na kenga na kiyengi si kiyen jabela se ba sura kela kutumu na man olminga na manka eiba bagil na in le kullu ki duwe na undula si jisi koje jepi wala sa kinga si koje jepi ale te duwe zin tonke tibili wil na ba nui iribang au jawe telan jagil na kirengi le ma undu na na dingi le zato sa kaya na kayangi ba na kaini na dayingi ba illa sina mbere mpela si albono buines baso ala ke ba kayen en lompile in idla lanjin yual alla yalem bia wala en erbeti sitan nana ma ngin kamen ka ngungi ne kine ki do elen te dangiri kele en pi nan ki dengi ri ren ka ki esi nun kan ngina ama nan ki ken ni nan ki ken ni ete ka ngungi nas ma ki du ni kai na mangena undul ma manes ke se kelen pi ka ngungi ki esi lompia kwa bangi nan kalumai lompia ai ban nan kwa ngina kalum timba ki kan na kai sorwa se nan ka nama kelna jeldenga duke se daya ki nan kelna mera ma si dok daya skar nan kelna sa swage na kwato ya sina ka sina kasi in nama kul daya fi mara kina men kamin ela albas beto bas beto la ke mara ite ba sin ya aba kari ko sin zakara ja ba sare ya to tarike to le anja ba san loje nama men kamin ki uto anyetting orre ki ba ka unte na surin jirgo ki del do aba ni fi na kwa sin nan bas long aldele herras kay na fago ba do bi do na orre kwasin nan induo kapi ba bas dele kay na erras kay na fago ba annan se erra den te munke ba erra ulinga ay kwangi alko akide mbele jahelin gamya ele mbe jal namay kam minkele le ala ka makina kise inal ba kay na kal ngiti lobi lo ni kisuronga aw sakini akiti kela ayan kwa kan na kela inan kalum ni kela inan kalum ba ona se angi nanangi ki gabalai ki taban ina da mbere ndio musalata dinga skana kwa sorwa sikira a ausin kawe nama inkolue al nganyingi nama inkolue al nganyingi nama belanga dike na kwa di denga rakuluba wala galdo a aska ngulba ki gabalai kwa di kundula na nkamya baso gese abalo na korri al kwa di nkamya bia ni ajaran kwa yai lakin lolo belanga maina ngaiba ela de njoy na ngaiba aba do ripiana sasoa gisperienga eladik nganyingi aldwena mbeleng ndang dok bele sasoa ku sekurel on ndang tolle ayba aldwena mbeleng ani ajalan goyba bele na ku sekurel nandello dok tolle ayba nambagim bele ayba elalo se kwa enkaminga bidu ay jang goyba ay jang goyba na ripiana jiprijen bidu ay jang goyba nas ripiana jiprijen jow imbele na madogi na kwa as kongul bay lole na madogi ting bele an ken sabade ke ne soronga siski al soronga se ausen gawo ina no bat iting gal doksa sona korong indira kelensi na madokwel sogata bukwale kelensi dogi na alang kundi alang bele an kwengi madam nana bele kirim ele alang o bele an sa nyet ting kirim die lo ke ka al tarasge al dog nganyanga ba bar nga na men kamming a eten sogle jabani fana na gudja na dingude la herra apiba na loa erengelba almanu keri jawe na jigili inguti kala delo lo wala delo ayo adido gullona ela guti jana elong na lo as gerenga ba bajanguna juro tari yana ski lo jereng asin jereng king alan diona king alan tule lobe lo bar ngalbe kay importe kina ke imbinga se kane gut palinga adilona borun tule bay adilona borun pal bay lobi lo alba bay kan poronga se ono butumo elawun na borun jutumo ba ndin ki jorun jutumo ewele aba dojo lan boru jutumo wal gal jola suru amire nja wala jola boru amire nja manin inquel alan kwa ki injel de asi joronga butumo na bido kwa apang alba ngalan du ken soronga asi joronga butumo aba juru tumul na jelde ngan juru tumul basem balum sogata bugale sogata alba du boru am tarasin tumo do ginalang maraba ko abay na juru butumba ken soron juru butumba kidai to le wal gal ki bonato le na jelde ngasi juru akutumba bakise asang lo kerin kise lo bambusi maraka salon dok na busange ba ela una uta songa ele na bule na yarbe mbena na kwa de uto wadi iskai mana na tore ga kaimba na asin kinba alang lo di koy sogo tabo kwale alang ki genja nanke kinna na men gol duobi do lobe lo alkai marnga alang ayido den tabu ngi jaki ina lomba lompia la mpia alang kwa ndu kwa lompia la mpia alang kaisi na to ngadanga kutum na kundula na squili alang ni pia alang jabela ke ang ke an kiti la elatin betosi namakai asang elasi kai nengka na asang elasi keingo ki kai namado ki ki herai nal herai kai ali ena gudi na kana mai na mendo bidwo abani fi agina sa orre se tare jagwal kidik ki gutin dora bara din tamungi na jaba kal welan an masare arabi ombas khalas na mai kugile na dok awsa kinge bidwo ay jangwe re ina lomba ala elen wala masare tong ela utumal min iriti wilwilina nama ko na bidwo ay jangwe be na tontum na kafe ba no ina ngai ba aba ilong na jidin tare eten sok oren tare sal jaw elen jaw abas ay jo na erita bulo balan ton jutumo na ayes jonga na tirimirin gisa buleba na nis jonga abudo kelma ki sense kelma to leya jaba wala orre kelma az jaba ban kuro jonga na makare jalo mara do aba enkwa asa kain porre nga se au alam porre doing el aldoing aldoing kwendeng atine nga kera ala nyen kel nas loto le kumal ele gidin tare sing agi wa banjaw bas na malite wa zagi ki sense nagal mungkin nansing lo gabala le nansing giro gari ndenga riyo me mara alan duo den tabu inja ka entare al au asa duo ngore se ko inga tene ngase au wala ka inga tene ngase tene adi kela lamper de kumana te aba ina jua basa asa kin dolan dola si jau wala sa kin dola si jau nas di sur si jawa jato bang gabala yawa ya ka ngu elo na real ji jwelingi aba elo ripa ja bulu al ji jwelingi egal bang kare jelo na man jwa nyundi nama ko asa jurob jingi kan era wunas ari jegi ale longalan tabun jene la gidin ko am jaba na ma jona kwasi jira nyonde kwasi ki kwa keran se ke wapo ya na ma kwasi jurob yene nyonde banjaw ya na ma nan ka bin dobi do aba e longal ki se oren tarne fi ina pia ba al elen ya asan ye kem bora yami no enja ki se nse asan ko indo wala wala ko indo wala ndo wala kem bora kam me na la yen kera na lotol le ko la jaba na nan jokuru nyungol inna nama unse na enen belen barnga nama ki kai nama do ki gudi na ena lombalang ki galda nga ho nga darangale alan darangale kai na galda nga kaw ya jiki jang na jiki a jamba na ji lombe sabba ina njawungi na ji ina njawungi no ele nga iba ki ng awukin asa ji nduo se njami ji ina njang na ji nduo se njami jela ina njang bi awdok kisense aislom balon kwasi bawo barang naislom balon kwasi bawo barang kisense maraki asakalum songongere inalom bal alko enka maba duo kire embara kiru laba duo de kisebele toyo aba duo ki barakiru laba duo de kisebele toyo inai aba jelna jumuna lompinsa bayten sogle bakwade gena baranga sikunya na baranga de kwasi akunya baranga sia kunya ba baranga di diang urai ba babar nga di gena skwasi kagitia kagal namay namin kidik jibara abadi sa badori gel na yizikir dik ting nak kisem fi illa yelom be kan dogen beleng ji aldo elna jisi ari ku sepi jisi ja una dele so ar yaje kika kidem belen den sabba illa ba jisi ting kuran jam gi juma elen sin magalen kwa alan din surun janu duon jam wala alan din surun den difaje sindin so rinjani do njeng maraji undulen ke belanga juru sa gi a etin nugu sukpi lolo elo una ene ngale ndo mardi mama engwa ndo mardi engwa dinga remse alan jwengi kidik alnya na engwa hebo ada hukum na kwa kital ke ne bingase baska na nalengi ka do kela kwa do gal boyingi in lompene na wasembya na kwa se asa jwengi baule bi ela wuna kaza za joyen yelo mbina ngwa mara el duo alnefia ne duo nkeringel ji injana ji injalom na ji na jaba na ka jaba asenga songwa kwa embelezi ba duo kerra galle duo kwa nkeringel ere mbaye na source waja fi source sukare fi bas nama wayna masagi alas wayinta nama sagi na riya sai batani hasikir nama na squasi ngam ngilole kise barnga ji ete suronga sia kilelwa pakkat duo de ngi talfi madam duo na orren sa bako se api bana orre se ko se aspi ba ela duo se jeba jundi ken ki dal ke na pi na pia ela una delie baji lombinan duobi duose bayini degi tal fi rampia den sabba yen ko duobi don ke ankarga sa yede no ake mingi al duose janan na man induo ayla nan mi ke ankarga nyedde ndo ake induo ke bal don karga duon ake aba duo el nas bara si den den ko loge la lepi den ele li jige ne jigiti si jibesu jam yel erbetin ku roge ne jigiti ya ne yel mini vena erbetin gomle ya jiba ba enela njiol ba ene dombare leke adegi skawa ba was dombare gudja kise bang enela njo kinna na main kwel kire ngore kayen ko joje 70 sa somage kitore kona skarutin ya ki ay borunyeta ki ko ayan kwa kan ay ki ko riya kan ay ki ko salatina kan ay ki ko inkan ay ki ko inkan ay ki ko namaku mana belai nasse kila sifatal ki kayen sorunga sis kimel abo kumunas kelansi enan tarika kisi sadigne te gare makya balang en tombulo gare makya balang tombulo ila ba bele jurus nan nyabas bele jurus bas nan kiti ngal maraka namen bar ngalan aw kisi na gutale nieka kayen dolan gutale namen kido ko bas do tering wari jumo jona si tri jergi anan kerek se ba to gel wal gal annan dog dual indio se ba aw ki won altor di njuru le ke majel se naja bas long ale ela son tarasi nalan do wi do onal borun sabba anan ilon ku ro aske ba asan borusi nye anan den kelma dele ke ye janye nke ankora ye son age dinga ke na majange abalon ji ku ro kala de sa jamba dinga ke na majange sa son inaka lon pe ben ko abalon erdi ke ne sa son putotio dial bay kasi jingo albes kasi ko la jomala inama do giyi namba do janye ngi alba iska se kola jomala dingeri lal disi dirre ngana ko se se kadwe la to do ala ba aba dirre nangis afel ade putto nangis nyoke aw ade iri jegi nangis agiti ade do jawen nangis afeti italba kere ji juel maraji alba ona ki ji jaro ke ji alba ona din tas ko lenjir gonge ji alba ona din tas ko den danga la ka kire kika alanji do en jwen sabba na ko intenga kere zi bogi ja sa kadum bare la denga kiki njuma nakika kadillo albasalum tarasindi rawuna kali lodi kondi oke nan alu ari lote yake leje nange alu do ade kandi oke nan dog alu neji kikin kora kital ilongal jolanka gis ko intaranga ja ki dore talba jole albas ja eten sogle ade kudu imbelei na en wasangi esi teria nasingo baje wel kuringan kuri alba jijan lombingal lombe alba jijan na lombito bir albajiyan kase ete aisa sa so jigi adile aripira na enan wel maragari maiski kase dog janugi na kadile stakeng na kanyo kyan ka arias aimba ka kurwas aimba doin kuru do njijan ayela jewa no kurukinge na songi del dindio kurukinge na lagari min le songage e lagari mi alba duena ngunying laki marasa lomba mara kurual kinge na songi aba injwalange se tagalba jese mara kase sa kurumpia lole kaise ji ki kurunga una ko lais om aisa janyingi lombi sa bas enan jwana se an kidin kilman denti kidin bele na kidin kilman denti na lomba dio kilma rubinke na lomba jure rubinke kisen se lombi enan jiba sen kelame do ginal bas dobi do se kidem bele kelam enal bas tare se kiren kelam gise do din do basin nan kelame ele una ngis kwa jika se ku intarnga se jaw aisa kidin dale ela ya ayela kani ela una ka al warik an ka ko rongala mbakar warik an mara aban nifia nes queen taringa kidin dale yow ko rongay sa ja ba kan ela una jidin belal gesing jiden di ko ronta gala jo ba kan ela una ken sigela jalam se ndiga ipingiti ne na ipingiti mara wel non ki dongi an nangel na tarasin jin jual jir ya jang na asa jiwi na asa jiwi alamba je lo de sinama korron jana kagal korron alamba na kaisen duo korron tere fi ala welba mana ela lo le yelang alang asana jumma ma na me jawon khalas na so ci ko yel na men ko ka duo bi duo si den dalale ala yanga ni mara je aba jele te na din kerin sai wala din is kerin ju ni na kwa isi kerin ju lo na jio na jual kwanto lei na din ni na lengwang alba ngwa aisa ngwa tan tariki kwanja ina njiba surri pieje nan ko so rekati ala yarti ela duwa de ngal bas war jegi na ka kire en na ria en ko na ma yese ka rukulti wala sakalom bayne lom wala sakal ngabal lom piye asa duosi duo duobi duosi deng atini ngela nga kwasi kafasi mbere tok a dem fia nyetindi to birba itasang yesi ke ke ngutwa kumili bere tok bas nang bere nga kernga sia pia ba ela nan do yele gurani jaw nge na songwa ayela songwa kwa songa a shuba ngwa gabaila imbere nes kwa ela rogal nang ngisi nang kwa na duosi duosi al denga ni mara yeta ba jalan ni fena duogi se kari julo na dingi se toka jana tari nga sia ba nama bayis longal jinja mi ngene lompi al kwadi si tole ene ne jisi tole la ene ba na lompi ye ga zale mai ba lompi duobi duosi alba ene bay ngene al tole mara ide jije nan jamming mana jisi tole ay la ene ba na lompi ye duosi as jangol ba ene lo mana dulingwe mungkin nan dulingwe el nama duosi ri tole ene duosi tole ene ba mara ye lompi kwase ba nyetin sawasi wake ela duake bal jeten sogle jenen jering al do ko sena undunes borudi uto ko sena fina kafi lolo yelombe abaiz wa kwadi sima singite lombe duobe dose wa kwel ela duwa sa kwasi uto jitti nga kelafi lombe yaba kwel are ela sa yese uto to lenga kelafi lombe yese ba kwel no mara ja to kora ke nesker gen indelega benanga mainangi ela una ela duwa kena kelo uto jitti ya kelafi aliyen binanga yi waka ina ngalum na ka ina ina lombe inta bu muto daiba pakkat lombe le erto daiba ela una lombe yesi im yesi in himme a bibal in ali indulin ko ina longo la ina lomba ela yesi eria se ba tise kinda dama kidi gal kwadi lo de kan ma du kwai lombe ke ngwasi so ko na ke ngwasi no ela bela ke be lombe kwazi ya mba wala lombe un sirai ba wala lombe koronga ba wala lombe zale ma ela lombina wori tribi lombina adili lombina ndote nay kwasi nyet kwel tarasin di mara na menes jitina tole pale aba jitisi ja ja tole jitin den temen jabon a jaba tole ja nama tole den temen jabon kina men kamen barnga a kira ngore dogal talai ne lombini talai ne skin digo dain tal dain ngore tal ni gini bani ngalan dain ngore den tala dain dongaki asin kitari ka dain ngore si asin kwa ribera ba kel mama nin kingala dain sime mara insimese do kala enka insimese kuagi sirim men kawene kiya kaba abay lon na ki kwela langre men kaba min wada min den tin le kala enen wal gal min abo bela nden sale alliye nas wo isa mon ko si murmura kere wal gal min ele tin le al ko buru yal babille ton kutume ala njawel kiya na kay ngana kaw yene dobe dosi dembele ni kiya ban kwalan simirim men kaba min illaka sime insian kaba al urgo rinkin gwaje lan kela na dai buru kere na mal kela dan sime ko yal pora inan kan allo yela kin kela pinga nge yetin seba ki kay min ne ba ki dem dan sime kiya ba ko la rimmen yai mana buru yal babille kaw ngi min al dobe dosi dembele kane min abo belan den sale ya abagal isa mon ko entinle na ba rimma ko no magal elaka isa monko den tille al abo bela kana isa monko ze kari na sula murina kere kela kul maktuta ta ke kela inalang yana gal wadam le kawmi maral dulin ko elne sin ko din sima ye inal por dungon sima en siki se akel ba dok atla por dungen alam bal urkani wala kani alan duwi do den tabun nanja barnga una juronga pali
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

a warre ko ay bendelin ko kiraba mba na kan ne donga ni dimbara tolla na dok ay melalan duin donga diele fago ne songa gi kelma simoy idina lomvisi donga ni songa idina ka undul ine nes belengan ken simonga hersing na belenga al kirsing dogba dayin warre ngungi na kirsing alan kisare ka gin na dayin warre tabunje na madok in kinsi na kirsing o to diele ane sunga gi donga ni awna duin donga diele fago na doga una sing are an alan utonga dog in jamal duitia ina al sikag duin kilman di email na may dogine settin ko embano na ayinga namas dogwa kembagyo.

Ato nama kuala langkel na kini ingkir singo jurunga abang aku angki jurunga ialah kerkerke na uang jurunga ini na kuading angki singgi kalu abang ku enden juru ina lalom bana uang den juru kisense madinin se itin den sabah marang abang ku enden juru ayu dua bidua den juru bayi na ilong ina na ayu dua kikuanyet marang ya belak ena embelang din juru sitari ay singja. Idina adin wuon koy denjuru yebas ken koranga kenes ken tarifi abolla koy ken koranga kenes ken tariki inama yene ki kwelan ingirsingo denjuru ayni long walagal kangina koy ngamal wuon koy denjuru abon koy len kerkeri mama marang ine in kerker namas ayka idina jiwo jang denjuru kisense ban kerkeri inalomba na abon koy denjuru marang ji alji ji janga na wo janga na ji jang na su tonga singan ki kila si jergiti ali long na ido kenes ergiti ai si jaimel dinjuru al ailong wala gal abon ko denjuru al ailong ko anama ki mitilin kaminga abon ko ye denjuru al itti na dok denjuru al udonga si doke bawu na dok asi udonga si ki kilman fu yimvi na dok udonga si ina sa arriti ba ina asi kwa kiringa karritia ina maye ina sa sunga takatina iba alan ki kinsinga ina nkau bay long asan duwa biduwa intimil kadu injuru al kang induwa denjuru ay yey induwa al inampi kinama yenge neski nga si ka injuru nga kia uki huwa nga nkwa nkerkere viva abas gi marang injayma al dinjuru ila len ka kire wala gal al ila le sonwa tulay ila ji di sursi bas fiyeja kang ina fiyeja idina duwa ke ba alin imberengal dinjuru induwa len sonwa ali wala duwa ke ba alin inkwa induwa dinjuru al duwa len sonwa ka kire kangi abas gi ke kwasi ki kila ankora nga jawli ne insi jawli al abon ko dinjuru iti idina injuru baye haseke ne keng keng guda fi ne kensi udon argiti ne udon tulle ngavi kare do injuru baye keng alse ang nas kuin guda au nas kuin udon kerker kernga au inama ye ne ko alin kaminga induan de injuru ina lalom ba wo ngan ki injuru ngan ala la bana abon ko di injuru den kerker ga kale na wa kerker ga zaina yani wo ngal kin sur nga singan wo ngayen ba tabungage ne jina ma kuijang nawa mitil kene mbereng kui budun tabu ala uba wala tabu budun kui ala uba iya al tabu denjuru nama iting iri neskerker fi nene lomba na abon kwen idi neye denjuru udonga songas eringen abon kwa jiro juru jansi tule marambas abon dolang iri jeringel ines geringel ba inasa uon kwe udonga kerengang jeringel idi neji dinjuru sasunga ya apa mereng iti dok idi neji bas utonga dok yang muhadda de yan neji yang singan juel na utonga sunga az gambal di yang si juel marang wonga idi na tabu diamond tabu ye ba apa ya apa ne kinguta kul mbal da de ngirke ki sense akid banye na sasunga apa idi na banye na sasunga iri banye na sasunga utonga si dombi marang ami sikin keringeli kwadia kene ngaminga durunga alba arretenge marang arrege na arrage ba idina bani arrake yin yesu kono wuon go asinkane ba ne yani duo kersi abon sigal kono abon go asinkane ba idine re warela ne ne lomba inal kikela yani jije wuo warela akid denjuru bang dilen gergeri namay do ngene settini go mbano ne uro na ingana suwa

ine nama kayane skerger via in skerker inyi idina a ji tabujang wonkwe ne jirok jijang algi jisi war giskele del dinden dio idina jiba suru janga nama lomfigi kuojingi nading a king ide nama ji apa janga na dosi jawla na zgelingola na din surgu mona ji inzang hayjang ide nama yena abonkwe fini na kinki lule ankuro na ide ala abonkwe kinki lule kuro kisense banye sunwa iti minki ji joro nganki sabba idi na jijan na war gala na jijan na siki muta sukul jali inama yena kikain surunga si walagal kwanyet inalanga kolueba kien joro nga alba ilonga na uwa nganko ang lolo idi na abaji injwa aldo injuru ki uwa nko yang arrai na karo galambo utonga kila au ayye piengi ya kengi siase eringel kikinto ageba walagal jikin kikento ageba inki nga si namas aifaliti duwa biduwa asandelo kene dele kirel alain duwa kere lenga karitiba idi na abaji injwa kaki ala rakang banjal nama kinsi kurtaja unna duwa na surun diyo jingi na ila nama doma iba wala takatina iba alang ki inangkaw imba ilong alang ayu duwa deng ilo ilale kirel al siyasi inkaye ji al ilong alang ilo lenjel la anna aba kinkwa alang duwa biduwa duwa mpamile kirel alagal duwa biduwa duwa ngarila duwiti alagal duwa biduwa duwa duwa nken shuna le targengiti imban sasunga taras aiba nama ila ngungi na kikwela lang si duwa ayu duwa delo kene dele kirel asang in airingel baka alamba lobi lo ilale albaka alamba eriti walagal anki nga jundi bana duwa lenjeriti walayla duwa kenga jundi bala nkile keriti innama yene siki nga si ine infaliti daing in eriwo ala aiba walagal kain utonga kin alkika nakaw utonga belenga ho nga ala geba walagal belenga kila ala geba alanki kenga kain utonga si inkaw inna alkwa kawe soga anyengeling walado ila aiba alang kain baranga singang dok inkelung kikila jorunga idinna njidwa biduwa alsi din joru janna ilomfini inalomba alang din barakersi injelung ka induwa nama yadden joru inangi inyadeng alba hadwi kiduin togala geba walagal din barasi inajalumba alji din joru iri kakike ngang kakia togala kamba awunas injalung kingutonga alomfine inni kwa duwa biduwa si idinna duwa biduwa alke kenjuru nga kilaske aye si lomfi ini marangita nga si njengoba kila nguto nga si walagal kila juru nga si dota nga si njengoba innaba siki nga si ine kafaliti ingis faliti alanki kain nguto nga si alkaw walagal kain juru nga nkiembele nga si alkel takati inalaiba alanki kawu na inkaming ingeri alinna mfiyana ingeri na nga lafiyaba na induwande anjuru alinangi kilansi ngang kain juru nga lang akawariti ba wala log ina kawariti ba alki kwela lang kengang ridika na tuliai ba innamas kingasi infali tiki sense king utonga ho nga alage ba kinal utonga kilage alang duwa kengang si kinjai nga jargiti na juru ye ritiai ba inal ki kain kungi lang kalung yani insan inkwende njuru alba eriti idin na ki lomfensi dola kanna ye ilo na duwa biduwa siya ba den juru ya ini ati ngila duwa kenga sese lungi na ila duwa kenga sese alungi ba ki sense juru nga kerkerge kwa gital sigi nkai ngana lomfisa kumme ba wala lasa kalunga ba ki njuru nga kerkerge na kwa gitgala sa kalunga gal ki njuru nga namagal kerkerge na gisunga giski boramin ki sense bar nga kain keljam kwa daiman kain surunga si kaki abonga in akawari di ba alba ki wong arrakan kain surunga si ina kalumba alba ki kang na dok utonga si ngang kaw kain surunga si awu idina duwa biduwa si lomfi si duwa biduwa si del loja na ye abonga kwa si abonga kwa si al aw adamin den sabbali ranga insi kwa ina dingi na ikani alang kie bang na jarunga bang na dok alam bo kie na bari na sunga beng ingina lomba lomfial belo ho kengana kwa wala belo ho kengana ja inye min ilati le kengana nama ilangi na simpaliti alang abongwe alang jundi walagal alang utonga kilage alang tulenga ge ki sense abazgi tulenga jatkengi din tabule walagal sisimonga jatkengi din tabule
banyenge nasasungo domge idina abukiki domboren den bere la kania giskinosi dombor kwa arino erinsi albana arino erinsi ala baba ne kinguto ngasi albau ingali nangi ne ingi nangalaiba ban sasungo domi idina gisense lomfinke nguto ngawala gal lomfinke njalo ene longa bana kain ki kain juru ngai tage nandoke gene yengel siki anka email namaki akwel ba alang kain az juru ngai ne geringeli Niki borai na borafatai kandi mbara tola na idonga ani. Namado wel ini asilom visi tiri kirsingo ye kena ikel am na kain kola dogis kelam. Asog is coming lomfi kuri ngang kuri, baru ngang kuri, daldi ngang kuri, baru. Asog is coming idi neji lomfi jang. Nes utonga kul jalong nenji jang na kain sikil mga si jalong nenji jang na utonga sikila jaw alilonga alku hakawe kul. A sog is coming kikin kuro na dinku enkona asa agin tibao. Kalun si al jijan na jalung na jijan nas utonga kul jaw na jijan nas galung. Kay abangan kwa kasi ina kawe na kasi ina kweli na kasi ina akweli ba. A sog is coming dokin uto kuling al jidayin jan le jaw na jan na jan na jundi ba sog bisog. A sog is coming utonga kuling idin na ji dayin lomfi jan tokuri weri. Asai wo idina difal do keras kamba idina jijang nas utonga sikul jalung kikin kuro na din kwengona asa agintiba e

0: na ebendelin ki longalin kerker albang are sangalang songa dumbang na dognos sogo dinga kang nas kai tiba otonde ngalding na madukwela lenken na kirsingo e kai ngudong kidel ki kawo na kidle alki kang nas e kai titikingang a oto dembele na ma irisingi asa jamal jang nangal tulle jang e na marang yani daing aldi ille ilai al imbereng e ji do al injalung na kwa rito dola ke badile al iti na na mai bano na inga ine oto ingal di na mai imbereng ji asa jamal jang nangal tulle jang e ji ay sin judin surisi ji al tulle jang na sa jamal jang idina ki sen se yani ko sunwa kai ni kin surunga si inen kilele ne inen e kawitia e ji la tile wal galila lolin a ay sin ji wal ji tulle jang wal gala si ji jamal jang na dok alan di surisi inje ji al si jamal jang e duala ke balang ne gisi imbelang ji tulla sa jamba kidaing e waran diyo kan sikin sikang nas surunga siin kaming filan jamayla saiba na filan tulia laiba na filan yani kwa surunga si ki sibanga kulwe. Yala siba ila na ma yani kwa dinga si sunga si jigiti. Masala nani lodi ke nijide lingang yani marangkana mawala lingi yungwa lomfinden kilikul aliefia. E todo ke baljiti insani den surla idina e wue ngwa kiel den jaluleka nalki den jaluleka ma mungi ne balen yani incoming al siji e duen beren jasa jamal jan ne duen beren jasa yani ala surunga tasila nga kwa duen bel gulba welang innangwa surunga tasila nja ila yene skingasi jigiti na yene kingasi gundi nadok yani kain utonga walagal e liang kwa surunga kilmangasi e itin si kujajafie na tuliagba na ma ilangin na wadalang gisingwa e duimbara sabad na jang lo idnela jang e ye jamalay na lombalang yani wajingi nalia jinjwa walaganis gingi tanin jengje si jamal jalala jamalaye sungangere kay jamala kilmang idin na baka wangine kagila uwe nkwa e jamala falingi si ala kwelba alang duwe nkwa e filang asa yani asa ye jamali fal den si balolo uwe nkwa jamala diyon kwel alindin kilma tulle nadogalan si yani kilma kwale janna kwa si jwel nadogalan riberial jawalan del indi suri ngay balan dog dimbara si don dog jawriti yani lalolen yani uwe den ari asa ari kenga na mokudu jamala ye kilma kenga nas ari kenga alang kwa surunga si yani ki kilma simoni kwen keel na dog yani alang din kilma alang teye idin nasi aba kwa ngon skirringa kwa kain nasi nye yani den si ba falsa sunga jamali marandeng kilma diyo tuliani ngiba kilma basin kojajake kilma nani rubay kilma nasi ngudonga keena fina tarasa geba nasi ndog yani jirringa dinga keena fina tarasa geba yala uu nama inzi gasit askenga ba namas ila si gasit kenga innu yani jiasan jamal jang alandin kilmandeen diyo ngerengi idina kilma alia jamal inas kwasi utongo tulle nga jau no kwasis jari nga teya nga jari ngel uwe ila baslong idina ye mbeleng ye al kilma tulle kwel nal teye kwel kilma asa ayu yani eria ke balu kojoji wala erito dogas ke ba al yani jitis erengel dembaran sabba wala idina dem dimbara ba jijang na ye bay jijang yani jina dimbara ba sur bar nga bang nang ilati laga mang lomvinden jalo lebaw bang idina uwe nkwa kikwa nyatini kwa ngalgi den jalo lefya na algi ye den jalo lefya kisense ki kwa kusitu lekang maran den jalo lefya maran kilma sabba kwele sankalung alan yani zaman kwa kien kilma itin jamal kayi na itin tulle kayi marang kisense yani nanden tinile kwa kien kilma wazi gengol na duwe budo den kilma fingina roba yanga den kilma fingina baratia kwa elba den kilma yani udonga sasunga ge nakiri barangan den diyo nama ilang unyi yani kia lengkaming ji asan jamal jang walaka ji asa jamal jang jamala yani kilma ngina kwel alan duwe bidwe den kilma tieterili na den kilma si moy na kwasi kwel ke mbar nga si na doki juru duwe kering jitias eringel ba na ki kilma kwasi inkwel nina den sursi kwel na utonga alfi dok infi nina yani kisense duo bi duo dembara ti fi inna maskin su don sa sun jamma la faliti ngis e do e bam faliti sunga ngis ki wo ngirgi wo dak fi idi ne jota jingil matulle no kwa kran sis ganyinti na ribe real jaw yani duo kering yani kelma duo kering kom ngis sense yani wo den sabba ri sunga pai bar jeje gila ba wala zalumba na aisin jalun izakan neji yani ilole nga jamba illa baji ujana joyingi wala gal nege kelma ujana jegila liana masker gerja in ri al inangi na in inanga laiba e do wala langi sunga e wa wore duong aisanga iya ba duim bara sabad na jang din kelma si e gukote yang ang den dora jalo ki uong kengu na baji jwala sen jumang uong kengu ke iga jike nganjali lazim nang uja alang din kelma yani tulay na sen kin juma ne kin jirgo ki wo so nga dakige alang gi junni ne din kelma liyo wala gan ne junni ne gi jamal jang jamal diyo ngere ne jamal falingi ngai ba idi ne wo ngwa ki ngudo al ki ka wo jamal falingi e ke sen se in jamala as aginti ne in jamala dog yani as tinge ne kirel marang e jamal kelman diyo ngira asa aginti ba nengis ki wo so nga riyel nengi jundi ne ki den dakki kan in namas ki ngasi uto so nga min uto so nga le e jundi alan ki ka kire kan e ki wo ken kuo na ki sense lo ilo le al jang a jundi ba ngis di surike lo ne injwa al jwe lalang e uto nga kin e deldin leng so nga jeldin wa idi na deldin ki nyenge nes gisi liya ki wo ker ker fi na dok ila jamma ila kilma ila se jang ye fingiti nes bau idi na jin ye nkwa e duwa ba ila deldin kwa le nga yani e lazim gal ke alangi tinkarrage marang ki kwa nyet din kwa ngal kang ye deldin udo nga si kwe nandok e kanjuru nga kiri ngal si marang uo nden sabba doga zidia ba basin jalung ay ti le na ji deldin kia ngwata nga si so nga jwe lingi na deldin ngwata nga len jalingi na uo ngwata nga si na e karajundi nga namagal jawngi dok na jomala uo le kola idi na ye nkwa tim bitin ye den e kilmasa folongi dayung idi na ye den kwe tabir arranga defa idi ranga asin jidin suri jiwal ji e ilalore jitia mijan na den tabun jong na den kwen tabun naski kur nga jon nas jomala ye jisi alba fingiti na e tim bitin simo nga inni na tim bitin gis e ki wong daki viso nga ilore nga mabal jakwe so nga asin jin jalung e jamma ila nga la uge na din surti ila din do nga ke ji ay sininjilo jamma ila ay sininjilo faling ila silanjilo wala diyong ila si aba faling ila si jilo jisi e ba uto nga yani dalingenes gisi kilul marang aba diyong ila si jilo diyong kila yengenes gisi ki wos so nga da kifie nangi jundia kese na jiki wos e birging timbitin niki wo daki bang niki muto ngal jaw do ki wo ninden dorage na ye yani sunga gisin dowa fe jisi kin jangale nangi jundi niki simi nga jang marang ye anin kela sa jabaro kene jan yani kene simo nin ko en jan kene e gikuro ini kene gis e udonga tarasin ko en e fines nyindi kinama udonga kelage alwo kain jangale ke nafi neskin asi sok busok nyindi nangi kuro ini nangi dok e gibo kain e kelmandi sabba idina ki deldin ko kan nal deldin ko kan kain kelmanga ke sense sunga tarage ne de silong yelen sin belen yani insani kwende kelma ayye ne kinguda kulen sunga tarai maringe baslong ne kene bau nangi jan nangi e dok gi jumel gisi timbitingi ken kewa utonga jitingan kien karra ritel ki kanna kau dok kelang diengi karra jawiti kwa nyetin gwen nama indigine sikin si faaliti uwe alke na ila jundiba na alki singkwa ji asa tulle jang tuling ye diyong isi nesmin a keljam duong aba jangan is keljamingi uja alen din kelma si yani ki kutengan dora nagganja na jundi na jamali na jundi na simoy timbitin na jundi na dok utonga kila aljaw alang ki wong den doray na ina lomba al kikain korang yedi na ki al deldin kwekang Uton ase kain juru ang kareti ina longa ba alsi wuye areti wala galai se wuye beleng ina longa ba marang au kisense nesi mingale kang tulingale kang timbitin uton kidal kau alang kiwu nden dora ina alang ye na kwel alang ina lomba al ki kwel duob duobe lang na kwel lang ye rivia au na ingo au na squa idine ke na dain daki nandain jaru inan kene lo kain udon ki lal ki kau kaina ki kwel na kaina kwel ba kwa nye tini kwa ngal dalida kang eri la si al ki kwel ngi ye bas lon duo buduo sine inni nasi lon ji nga disi al juel ki din kil mandiyo maran ki den si tini kene jisi inni nan dok kene si resing na kene bau sog biso na yjundi ba na ina nama wala lang gisi nga warre kwa alang so nga futo karing na yung warre reng na dok alang kain udon al kau alang gisi minga kau na nama ina bano na doge nas bele kiden dormi walagal bele kiden bara anyo ene nama da wel asikera langi zuwa al wel langi dongani asiker sunga na doin dongan jani nama abongasi sunga futo walagal sunga kurani bidok asa kurubang na alam beriti na utonga tulenga bau na tulenga les beringel na dok bundul ene neski enjuru wang la beringel kelsi bam dini ki kwela nan daing meram daing warreng irige na dok ki jurung kien kwaranga jago nes jago kingila alji juel ngi na dok daing nyarkabin botke asa kiki ang kirgin jago nes dok jua kila alji injelwe ngi al sunga domkain na tawagis aldi sunga au nesimi ngale jang au natuli ngale jang na kandi ambaratola nes ing aldi leng ato elanes awara alimbeleng jidogal kamil jang na daing aldi oto ing weye na osandigle nama imbeleng ji do asi jamal yang asoy kiboray na borafatay
1: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة وفي الحلقة دي حنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وكبير الحسد

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal as ker kala nas kaiti dan bernama deleki mitile nas gal ari ker kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan bernama deleki mitile asa longa dingang kwa kerang al dingang kundul nasko asang ker ker ka kidar kaenge na kidar kaenge na ete numaine kari namagal as ker kala nas aledi kel wala gal mitil dikel ande en kisimo na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embelen abatu linzi yarel anamba kisitan durato ben na ine in bele mitil insino kuel alan giren kana ke gire belen na ma embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle kari olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal kari ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lomping gutiang ang pisken. Gi alang lumping kwe embele si gi alang si lumping kwe embele si jumo jawil. Al lumpile ela. Aba gi joingi alang ki lumping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen sejei lumpi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen sejei nama dile undul nansinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa kikin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundia nam jitiye namang jitikini namagi kinga si rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjaile duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kiyang udonga jitanga jasi le karakaungel. Nama kiyang utanga ulagal udonga jitanga jale karakaungel. Lumping eres jayimu iti jabong alaya kuel. Bagin jundi nas deng kwen se jayinga jalum. Nama ki se jayi ilayin alang si jabonga. Na lumping jayin diwele jo. Ginsi. Nama deng si sejumo. Idin na ye lumpi. Na ki kise kwel. Alan yesi sekei. Walagal dia ki asing kiwa. Deng kwe alba yei lumpi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kwen nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Ji lompisi uldumtaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit altolange. Na nani na gi jarel kit altolange. Wala gal na jaw kit altolange. Alang diyan kwele ajay nga ba.

0: Asok is aming na barakatek is aming warre kwa ay si bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni alanduin donga diel pago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga lang.
1: So ke boraina ke borvata ba lo re ko akigenya ngere lo bi lo kise kilmay simoy e ten sogle do galan kelna kago e dain tuskele aliena ki dain yandar talifi e ay bendelin so akin inse area kan ran ke kireban ko akital borun tere bain na man ko akital ko yon ala ke inna ko akital do borun pal kurul e lon pieces ko la kom kise na ki kurnos ko alang daraga pia alang den janu le bain e aso ke boraina ki borvata mero
0: asok is aming na dog di murre kwa si donga inan tara sinin kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa gisense kie longa kerkerle na kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye na kainga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kaina kirsing na sing kaina kirsing na maning daimberas tabung kago otonde na madog kwele lang kagil ki utonga alye na sikidog kalung akwel balang in kwa al ila yasa kwa si jengel marang kwel lang in kwa al kwel lang ki dora digin kagil in der al juru nden deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi ndiyo na dik yey inigi nekele neskain juru ngale mkojo jakawe na kain ammonga sisko jo jangakawe nama kwele lang kagil kisense in u aliyay na ki oto dengin ine rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil ingu walagal king utonga kangi aliye naski ine inarimenka alsikwasi king ulunga jengeli nama kwele linkagil ati inkwasan kain juru ngalakaring ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lanki ay dora kabung wala lanki ay nungi kabung nina sa kayin nasa kunga ba nama do kurosa tinin kwen nasdayan sawakil kam nama kayin nga nadayan bamle kako soy.

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyet din alkele ne kagul kikien ti ng kerker na kikien luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigavalay idi ne sogaudi ng skang na akalunga laba tetebe ina alul sog bisog sibi daile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama da risunga ta ga tinge na kwela san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki e duo bi duo abafina dain bulinsi urbulo naslong baslong kikin kan ka ki alwore for kan a walagal elle duo abe e dain burdiya ke aba walagal kinesi tulaz no aba idi ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na dain dio ke nes kwa kalnga amaran kial al kifora kan namakikan na sakalon busunwa ine nama do welo to asa ine sawo ngabalan majiran bayan burgu siti nani idin naki kise majiran bayan uto sunwa kan ne kin su bulitiya na gigin sunwa ga ine bulitiya na jigiya ke na ele oto ay bol kan ye ba jigiya ke seni nas ke ine si ayenga kai a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine rokka kan ine dusi nama ine rokka ka a keringeren na nama galtani bod appa digara nama ke singan tiyone tarniyo na ilore nama kwela lon kuro maranki dore idalon kuro nas kalumba inaka idina ba duwo warre kwa bayangwe aba warre jwa na duwo ya ne warre sis masilin va bayangwe al warre ki kangi idine ye ne dogola su ru nyenye na warre sis jegiti na nyena uto ngoso ngavi a ilolen numa dime bodin nama enne iyangwe len delin gwenni iyangwe den tar na illozi numa gwel utka alen dele kuro alanga go ba loto le tiriri kaw ne kiya gol balen gol tar awle niyo bazi longal tar tok le niyo ne tar tok ile le algi niyo kinama dele dog e ting kilma gi sondoro gage kangi idine danya ngo si jundi na e bam ile singan maidi java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje yeje email ba non vinden saba nima ko elen kagil illolen kinama nima benen ongal gi king ongalin den di nima ko elen tokkabunna inkwa madiga di ingwalan imbosi tar kulo ke enin dora kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetin se ngal ye energy e terrain menja nang dog ye energy yela lan kawar eten sokle ke ngudo al ene na dain tas le kere wal dain to le kere ke kai meram wal gal kai meram le pagul ke se se ye age ba kele ngal long alang long ina ka mu elawu mandin na 15 kalumina dain ya meram ka mandin orya kere ngam memba da kainda dain ya meram ta jangam min da meram ta jal ye na dain wore porin den ai kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja itali se long petewa kise as non balan ki muto ale kariti aliye al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas ulo awletia ina ka un elawun na ya meram aliye porawe den ti yin na den jalum itali se long petewa alomba alangin lole injerote ya alnose asanga ridin nye den sorin kidalang ya kwanta bu longola elawuna ya kwanta bu min war longola alomba san kelenen kanyitia alang eten sokle duo jelna duo al sibadin sibatolei nama jel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliya da ngore akay mbakelaling na kwa kera ki ngorel manin kien sibana lo bana kay walga na kay merman dalion kundura naskawe jidok mainen kanse ngere kidan worde ke kala kwanto glai al kala kwas kala to asakawe ilol nama ka yena alu sa son korne tan ete meram porawe awunas olon kidjarote al nefia na da ngore ngi bola da enta ba geba wala ye abaduk awu son teas ke haba yesiting as nyiti aba bas ki gabale bas lon kidar asa ulinde dwetia elawuna kwa kerna ulul kawi ingame albagil kien ko aylon na de muji jegil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wala gal aban kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wala gal tarkan namu jumuna digo dirile nama kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wala yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi ela wun al kɔn a diko kɛ ne den sebo na woɲɛnama gɛlɛ ɛlɛfingina mɛran dafiya na kɔn anama gɛlɛ lipsi kɔn a diko ana ye duwa dikoyi na anama silɔn in asa sɔngɔ kɔrɔngi ɛ ɛnɛ lɔnpin sa badɔk mɛ ni ɛnɛba kaɲi mɛ ni kaɲi jɛlɔmalɛ juwa ɛn rikiyeri mara ɛnɛ lɔnpin sa banama dɔk sɛ tiŋ sa sɔngɔ jitin na sa kɔrɔngi jɛga ne kiyalikolu ŋa duldin koye kan ɛ kiŋɛ zi si mu a jɛba lɔnfiya ni jɛgi ɛlɛ kɛdɛ gina jikan dɔk ɛdɛ lɔnpi lɛ kɔrɔŋa pa kika dɔrɔ yi ɛngis lɔn aywa al lompe sin yartin lompe al korrengi gisela nosfia
0: wal sendin sur kamel
1: ne jiju la sendin sur si ja nasiti menja wal gadigin jiro al lompe zale mina kwase ela jalom ini alien kalgana jiro jola sang ela jalom le jini nama ene jart dogal lompe zale mina kala kwase ela jalom ini
0: ti ene kan seje yige
1: na kasel ndol mana illo le nama seje ine wori kisense a marakiba en kamen na sokota bu kwale kinin alan awu na sa duwa bas lompe le seje yike min etele sare ba onu jonde kelense a pe aba na sa dog lompe le seje yake ba dog asan illon kelen alkatiya gena pi ina lomba sa se siminga yente awala lan tole lompe do asen pali ba di do tena tonkani wal ga do tena kangare doki kelelin sursi abasiki kelen simase pe ba di do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nas dog alongola ba lawuna kelen lompe nya kelen ina lage ba kin men kamin kinin dan worden si bata lage ba alan awuna sa uto kinin
0: asoi asoi ine dimbele aldua dog sunga tarasi nen taketini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel dog alan kangina inkegil wargal alan kangina inkirsinwe a alki duldingwe nan kalung abajan nas a masalan si bajaldo a amani illona ingiritulle kenga waragal inalonga bal derki juru dukenga kan ungi kabe longa san kulkoy yani ati abonge ati amonge a alanti ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan ungi delini ko neska kial abon amon kan nesdele ngan sunwa e ani kindele nama welelen san alangal dingo keri ingo ye jambale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzie longa ndo bi do lon tarasin kisese
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insan alan indo alan ki kwagila jamal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welelen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka bonga asan kerker ka inzi jamale insani ina la lomba la min arang min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gilane sin ko je se jamal ja barang en ne kilma die je gila na lomvi abagalin ko alan insani ko en ko aba lomvi den ereng ye die la kwel wala fal kwel kilma
1: ki sense abako ngona na kagila ina lompi mening duo se alfia yani kenja ay duo se mending min anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba al jalomi wala al sibai wala al kai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sorti piepia mara eten so le king kwel duo kal awna din jalomi la ba ji jalom ade ilong na ela jalom asa ji din sorse injalngete al benya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete al benya jamba awna jalom lompe jisines benen ba jel ko se jang lolo ela wo lompe ye din kelman dio silo kina man ka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kel makale sabbiden pia delin den kelman sabba ala den kelman sabbatulle ela wona jato ba do wole ke na lomba al ko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ayba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti al lompe ji jegal na jite jang na el tingal ji wojira te jan kelma te jam bel si tingal kriya ba mara kwade asker ngeli ba
0: ne do kan lo nye ye abagal kan ine ko al yani kadain basara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikan del dile del linin ko en wala kwa ker nga kin idin na dan baruin wushe na su kwa sun wa ge ne kirage marang kin dan barun ken to gan an ken kwa kin aliyene sa ki kwa kul kalun kin kirin ase jundisi ki koran kula san duo ye ele duo ker do in seti kadoin kiring agi lomvi ati jurungan sabai.
1: Aso.
0: Ati kien sivingan sabai. Ati dia njalungin sabai. Bajundi na ilong nina alang si dua bi dua ya sisi mbeleng. Egal ji alin seje kasi doin in agi lomvi ini. Kang wiki dayan sabang eren den lining kueng. Na na dan kirin si siakel ba na kang jenis kan surung azi fie kau wala dik dok bulila dok dik al kiki ngang kang na iski ngazi imbereng mana tu egal bi al dan dio na balong wala idi la alang ki kwa kenyu wala masa na singa ngi kang na na jalung wala kain jenis kan surung ala seje ya kamba usung usung wa gana suriri ke ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes neski ngke imel alang alang ilong alang si kiki ngang kang idi na jasa amin jangan eting ini neng South Sudan ini yang erat ibu jari. Kira yang dia kiri sih budas kan?
1: Badba.
0: Namun kita abang kau al kiri lagi, namun kita nyenda lepas al kiri.
1: Badba.
0: Barang kita budas kan? Bukan tuan yang kau yang geli dia ni lah sih. Kita orang akul. Nada dua keraja kita tinel sih. Minta yang kelman dia, egal dia lomvisi sih, egal kiri ini neng. Egal naji kiri ini lah, ilo dua orang kiri yang al lomvisi sih dia. Barang kita yang sabang ereng itir kena. Ila long ila jine za kawari ngal bot kene dar ne ngal lolo empia ei jago
1: ila sei ila batse ina langal jijo kese na ina ke ngwandi emete la sa jijele te songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba inkame yengal ko ron kalngana le inkalngana le inkalngala kel maras ila saiba ina uto wadi ke ngal kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabiyan sabba ila yalo mali yansi lompi pia inalang elan sabba butas kawe ba wala lompi inden sabba ke nguto ke deli lompi min war pia na ya elan sabba ke butas kawe ila ungalang ete yumo na ken said kwa dik elna ingwa sang inere puka nina mbialang barangan diolong wala ke sense ake ba ke la kwa ina elan sabba yen butasi as kawe ba nang lompi in sabba dok butasi as kawe ba kien surunga si na ilo na madogi lonke dik ten sokle ki alka gila inere wajay baba lay den ara askan aba kidik nan surunga sene kerin kawete kizik nan surunga sene bot arando kelero ete alkuwa kinay insilompi di enjalom potapia wal gal po

0: amin lompe atenin jamala yaba don winan ayin piaba namin wari jamal yanna jayin mara tajmili nasa kwa kona inan karotia in bele korrong isa so tajmili jamal bas lompe ile agin yan lompe ayin piya inan nas agin mara tajmili na awna do kilma di oke ilole kia sa kalumin torik naka yang abadwa sa kawle min karin riyas kayimba al inkam menga tajmili lolo baki yin deyinga kilazan kulentia na deyinga maa kendi boruan deyinga kenduwa kayimba so wang reka yin dey na deyinga kenal tuwa ngan dey na deyinga kitalba tabi nga ke kuruan kela kela namani nibir nga gena abang kweze sibe nga mamba ni tui aba sibe ansa bajel sibe nga ni tui tia na ete ya nik sibe ya kemba nyumana ming bando kele lila na duwa se anti elwa eten sokule ne kaya nga abang kwa kendi na alba dayinja luminle na makele na surunga sini kurul nama kena mbelanga sa ripuka diga nyiti alanka doge ne na kela kwa li nankalanga walgal kidik doke gabalai rikia kena rugwela ndengwa ineri alkulele ni tabun karutia kidik kasina mes doku long ilole kiga balai kina lomba dual duwan chungna le kariti maraba ileri tabun ja kasepes long abagal kela kwa ntule jio asa yen dien ila ila kengal ina long na yense alla ini nas alla ja abadien tule jio dokba iskelele takriban ba nui kawete anamas dugu ten kawete en sokula jana ki al kilo londiam adi lonna tirimbilin diyi adi lonna dulongo ben diyi abadik ela masalan kayenkele diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ene kimpulla denki le kin abaka gile dinga basten kawe na mutubu nuyi to ka kawetia asa yese kele le jigil in aiviana ka hapia bal kafia in nanme ne kin kamin kan surwasi kan aba kan kin surwasi kwangi da mai ne ala kawe ba ba onu kidinga ranjan an nay lona tayyan kale ka sabas long alay la so abdali kidinga ranke la ngar to si jido si jitimel na kinya ga ba kin nan mai kin si kirin jawe ta sa so wa mil lon pensa ba na man kwana zara lele kalu
1: di mbele ine so nga se zinina al kawari nga wa ba kin abon said wandi ngal ye na kawari nga wa ba kai mbar nga saus kwa kenzi bi ngal ning tagel ge bas meter ring ke na namas kawal
0: dentemen
1: dentemen dal yezi bas kai bas gamal ge kangi idina ye injilong ila al sunwa ide lon viale na lo ina na magal dok yani dombore ke matta na dok gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng uto nga ke lala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duangal amna se suskerdi na wen ko amarangal utonga ke laba ini surule albang jaton hila iri wala duangala ke balang ami
0: aso
1: wala suzala ke balang ami wala ayere alang ami ala ke ato yani dulding wa bajone jegi la surule nisba pay wala garagam apui na ko delingu utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
0: surule
1: surungin nayeroge yani dombor ba silong bele to dogala jundi ba ingo surungin le futu asa bindel ba idingal duanga na sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati indwal jore lang si ulu julingi na fuka jeng boko anguni ati indwa uto anyet boko anguni te kwakin ati jangene yang asi jegelo na si asi jarri kwakin ailo ailo ken kwage wala gal kizitabe ngage kwa bas kwasi ngandeli ni ngwenjwa kizitabe ngage idin ne kila kwa yendo ballon vin kwage jina ballon vin den dojan ele songa ke rai balan ele singanja aliyei oto ndeng deng deng den tini wala gal loy nel kidele ka wa ban kwa abailo ne ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ngwe mbasuru nga sikulu in kapia in kajingi ne in inampia maranchi ne masurunge aye na ine dombor do kwa kigal ga duldi ngwe alang duo ger di mu indala nga kwa bana majangi tine njami alam ba ayuri a dalli ni ngwe lo sina magwala zan in kirinye ka kiyal dai ngore kwa kan kin magwala lang illo in nukta wala gar in bamte birinde le kirsingo aliye na sikan ne kirsin deni ala zika njurunga sisengeye lomviki ngasi algifia algizunga jamalfia denungile ala nkai njurunga sidelling insekel ki oto lesare le jato lomvin denungile albirnya kang nangal tulle kang nang riala ke balangiskenzi ki duokering arrafia deli ni kwena ma kwela lansi barnga na kanina nyetini kwen alkang asan kain surunga si in

0: kai walgal alan kai surunga zi in se kai
1: eh
0: duo bi duo alan in bam si bam bam dig ja
1: eh
0: don vinde ngering
1: eh
0: alan se ye ke mai dig na in al pien ski kan surunga zi kau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa ni ba
1: eh
0: walgal do nyarga mi nai nyarga ba do gai julul ba kiken otangang idi ne duami ona te na jeldo do ti uto sunwa gai lia ingeri ne mamin kelmalingi idi ne jaba jiki kelma ina zeima baga ki kelma yal welalan alan ones ulu abun nas ulingi aba di kelma e akwa ba ne si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tu su jawri ne si intine e al donaza ma tu ba hadu indalin jibu tu su jawli an ningin jwa jiki di suralan jari ta ganjari be di ne kelma ka ve an kelma khalas yestina na hadu illo si na madu kwelalin in kwa e alan kwa kul in ore kulin den dare ne na lon balba delin ki kan ine at tu skere kan ne sin bere kam la ayi duo al ye ore duo in tara de lestil min din ton ba de nya ayi duo
1: eh
0: alan daran ye den of selin kwalan kaduin duin tombare ngana alan ones kwaker ngasi wana kwaker ngani sker ngasi ngi alan ki dai bulin kai abon ele zamanin ele sikawi kikien resa ngikien bajangan kikien dei mugon kikien uto akini nyati ni gwen asan kikangi alan duones ben bajia for duin jamaral forawi jan numu ki kona jam wala sin jalum balan jirsingo den dikle awule nan nin jen ki wulunga kwangi islegal nangal jidi suru jiya nyam ba
1: yana si
0: kinama ko jiya ga sunwa niki kan na de lengang tiriri ka wala gal nas kimili na ko to engalang den den bam singan kabun na kin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam har nim ba den na hal singa gi na se ga yin su ko ba na do den setin ko kuro mu kai na do na ka gi ni
1: to le ke boraya to le aso ye so ye bat ke boraya aso ye ke boraya. Que me voy a sumar.